0: 102.7 Star
1: FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
2: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: 102.7
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
8: goods ka.
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano?
12: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiere.
9: Sang lang.
12: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
15: Basta loan.
16: Sa Cebuana,
8: goods ka!
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mare!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis alat at ninamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
18: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
18: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
18: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
18: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
22: Wow! Balot si Buwana!
18: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf!
8: Malinamnam holiday!
18: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
8: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
23: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sakada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
8: Masigla kasi ko. Basta gardenia.
23: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: Kai yoi nakikinig kai Antonio Lambada Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
2: Sino dito nagre-request ng One More Night? Bakit na naman? Parang lang yan eh. Parang pag may naniningil na sa'yo, pwede ba one more night na lang? Pwede next time? Yan tayo eh. Anyway, my way, Star Nation. Welcome na po sa ating programa. It's all for you in the morning. Ang alas 11 tayo ng umaga. Magkakaranigan, magkakadupating ha. Pero bago yung Star Nation, mas lalo pa natin pagandahin ang ating umaga ng Miyerkules, August 26, 2026. Dahil eto na!
3: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash!
2: Ito na nga, Star Nation, laksan nyo na ang inyong radio dahil babagitin na po natin ang ating special prize winner. Baka malay nyo, Star Nation, kayo na po ang ating special winner ngayong araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Dahil ang kanya pong winning entry ay Bioderm Germicidal Soap. Bida handa ka sa Bioderm. At siya po, Star Nation, ay mula sa Caloc, Quezon City. Ang mga taga Quezon City dyan, laksan nyo na po ang inyong radio ha. Baka yun na po ang ating special prize winner ngayong araw po ng Miyerkules. Dahil congratulations to... Sino kaya? Congratulations, Claire Tagbalay! Claire Tagbalay ng Phase 3 Block 7, Payatas, Quezon City. Mayroong winning entry na Bioderm. Claire Tagbalay, bilanggit kita ng 47 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras para makuha mo ang ipapremyo. Ha? So yung deadline ay 47 star minutes after 8 in the morning. Bukas, araw ng Webes, August 27, 2026. Claire Magtagbalay, ha? Kapag hindi ka nakarating dito sa ating ipila ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman pumunta dito sa ating ipila, tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, Ertigas Junior Road, Ertigas Center, Pasig City! Claire Tagbalay, huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs, ha? At paki-photocopy na rin. Alright? Advance congratulations, Claire Tagbalay! Now Phase 3, Block 7, Payatas, Quezon City, na mayroong winning entry na Bioderm. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries dahil nalalapit na po ang ating Grand Draw. Sa September 5 na po yan, 2026, baka malay mo kayo na ang susunod na mananalo ng 1 million pesos! Star Nation, ito ang paproba ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, balde-balde pa premyo na may cash pa. Kung saan 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
5: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
2: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
6: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Camya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
2: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Star Nation, oras na rin sa buka buluan ng Pilipinas ay 31 star minuto na makalipas sa alas 7 na umaga. 9:31 in the morning.
2: Good morning!
0: At kaya pa rin po na ikinig sa programa It's All For You in the Morning. Ngayon pa nagmamagandang umaga ng Miyerkules, August 26, 2026. Star Nation, alam niyo po ba ang ibig sabihin na tinatawag nating naked hiking? Ah, hindi 'yun. O, hindi ibig sabihin noon. Hindi 'yun naked hiking, hindi 'yung pag-hiking na nakaubad, hindi 'yun. Talaga 'o. Ang naked hiking, Star Nation, sa ilang hiking communities, tumutukoy ito sa pag-hiking ng walang GPS, walang music, walang internet, at walang headphones. O tinatawag na iba pang digital distractions. Parang ano to, Star Nation? Parang detox. Parang detox muna ito mula sa technology habang nag-enjoy ka sa kalikasan. Yun yung tawag na naked hiking. Ang idea, Star Nation, mas mapapansin mo ang mga tanawin. Diba? Ganyan din yung tunog ng hangin, mga hayop, at ang trail mismo, Star Nation. Ha? Imbis na lagi ka nakatutok sa screen, ayan ang nakikita mo yung ganda ng kalikasan. Pero Star Nation, may awareness pa rin. Ha? Huwag basta patayin o iwan ng phone kung mag-iisa ka sa hiking. Okay? Mas mahinam na naka-silent o naka-airplane mode lang at nakaanda para sa emergency. Lalo na kung mahaba, Star Nation, o mahirapan kang sa trail tapos gusto mo na umuwi agad, edi madali mo lang siyang madudukot. Diba? Minsan, kailangan din nating i-disconnect, Star Nation, ang ating sarili para mas makakonekta tayo sa tunay na mundo. Pero wag naman yung sobrang naked na kapag nawala ka, wala ka ng itatawag na Google Map, diba? Para iligtas ang sarili mo. Kailangan nandiyan pa rin yan, Star Nation. Just in case. Siguro yung gawin natin sa mga gadgets natin, make sure nyo lang na hindi nyo na ginagamit kapag ka umakit kayo. Kumbaga nasa loob lang ng bag. Ganyan. Hindi naman ibig sabihin nyo na iiwan mo na lang kung saan-saan. Kaya sa mga Star Nation natin na gustong umakyat ng bundok, eh siguraduhin mo na ready ka. At ready kang hindi gumamit ng mga gadgets. Para at siguradong may enjoy mo ang ganda ng kalikasan. 34 star minutes after 9 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin po ating mga tugtuga. Dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM.
5: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
6: Kapit bahay!
7: Hi, Mae!
5: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo, at marami pang iba.
6: Kapit ka dyan!
5: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
6: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
8: Sarsaya!
4: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Holiday Corn Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
4: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
9: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
10: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
11: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
10: Masigla ka sa ko. Basta
11: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
12: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
13: Cosay Mini Grocery. Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
14: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
12: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
13: Nolis Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: 102.7
1: Star FM. It's time to Fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: It's always a party at
4: Bet88. Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
5: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
6: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
5: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
6: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
5: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Kampante ako. Basta Gardenia, masustanta.
9: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
10: Ang Gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
9: Masigla ka sa ko. Basta Gardenia.
10: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
9: Masigla ka sa ko.
5: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
11: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radio dahil sa isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke. 2026 studio draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Bulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star

0: sa mga AOM, NS?
1: Yes, sir.
0: ND?
1: Yes, sir.
0: Okay, sige po.
1: So we provided the documents that were required of us, sir, in support on the issues or concerns raised by the Commission on Audit.
0: And apparently, hindi po sila pumayag at hindi sila nag-agree because kulang pa rin po yung documents.
1: Based po sa NS, sir, ND, sir, meron pa pong mga hinihingi ang COA, sir. And that's why, as a response to the ND, sir, we also supply those information. Yeah.
0: Salamat po, salamat po. Gusto ko lang hong sabihin that indeed yung confidentiality may limit what can be disclosed to the public, but it cannot erase yung accountability within the government. Salamat po, Mr. Ricky.
2: Thank you, Senator Judge Villanueva. We shall declare and call a recess so that everybody can have lunch. Mr. Tonio, you are excused from the witness stand. Kindly have lunch and we expect you back. We expect everyone back at 1 p.m.
3: Your Honor, please.
2: Yes, Senator, the Honorable Luistro.
3: Your Honor, may we just know if Colonel Boran Singh is already in the premises, because we understand that the prosecution will be presenting him immediately after the recross of Mr. Ortonio.
2: He is not yet in the building and we will address that when we reconvene. There's nothing we can do about it anyway at this point in time. We will inform you of the circumstances before we resume at 1 p.m. We are on recess until 1 p.m. Kindly have a hearty lunch.
4: Mga kabombo at mga Castor Nation, yan ang unang bahagi ng impeachment trial. Morning edition po yan. Mamaya ang resumption, alauna ng hapon, pagkatapos ho ng ating Bombo Network News. At sa puntong ito ng atin pong pagtutok dyan sa mga kaganapan sa impeachment trial, pumasok na ho tayo sa oras ng Bombo Network News Noontime Edition. Tayo ho ay sumasayang papawid pa rin sa 32 himpilan o ng ating Bombo Radio at Star FM stations nationwide and worldwide. At mga pangunahin sa ating mga balita. Attorney Liguta nagpaliwanag sa kanyang August 12 online post ukol sa misleading questions at nanindigan na hindi niya tinalakay ang merito ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Karagdagan sa mga balita, Presiding Officer Escudero nagbabala laban sa trial by publicity sa impeachment trial at ang House at Defense Council ay pinalalahanan sa kanilang mga pahayag. House panel sinuri ang nasa 46.4 billion pesos na 2027 budget. At sa ating balitang palakasan, Pinoy tikball athletes king hakbang matapos mag-uwi ng kanilang medalya sa panalo doon sa Hila Ligutan ng post-seeding questions noong 20 ay dati nang pinuna ng panig ng depensa nitong si Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Ligutan ang kanyang pahayag sa internet ay isang regular na post ukol sa isang misleading questions at kanyang pagiging teacher o pagiging guro at yung kanyang instinct ang nagtulak sa kanya upang gawin ito. Gayet nga ng batikang litigator, ang pag-post sa social media ay hindi patama laban sa sinumang miyembro ng defense team at sa halip ito ay sa pangkalahatan at pangkabuuan. Hindi rin niya makatwiran na iangat ng defense team ang naturang issue sa korte dahil wala naman siyang nilabag na anumang panuntunan at hindi rin umano niya tinalakay ang merito ng kaso. Ayon pa kay Ligutan, isa siyang abogado at isa ring guro. Kaya't magpapatuloy ang kanyang pagnanais na makapagturo kahit siya ay miyembro ng House Prosecution Panel dyan pa rin sa nagpapatuloy na impeachment trial. Karagdagan pa sa mga balita. Inabot ho ng 32 minuto ang inilabas na ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero sa online post ni Attorney Virgil Ligutan. Yan ay nangyari nga noong Agosto 12 ng taong ito na tumutukoy sa paggamit ng misleading questions sa cross-examination. Tinalakay din ng presiding

0: acting judge ang paggamit ng ilang hindi akmang mga pananalita sa nagpapatuloy na impeachment trial tulad na lamang ng katagang scam, scammer at maraming iba pa. Ayon kay Escudero, nananatiling bukas ang impeachment court ngunit hinding-hindi niya hahayaan na mangyari ang trial by publicity sa hukuman tulad na lamang ng paggamit ng online platform para matalakay ang merito at iba pang mga salik na bumabalot sa kaso. Nagbigay din mga kabombo ng strict warning ang presiding judge at ibinabala ang hindi lamang formal na warning doon sa mga miyembro ng magkabilang kampo at sa halip ay maaari pa na magkaroon ng mas mabigat na parusa at doon sa magkabilang panig at maging sa mga senator judge ay posibleng maharap ang mga ito sa anumang kaso. Nagbabala rin mga kabombo si Escudero sa mga ito na itigil na ang pag-post ng comment o commentary ukol naman sa trial sa alinmang platform, ito man ay online o iba pa. Iginit pa ng senador na ang paggamit sa social networking sites para sa pag-usig doon sa mga issue kaya naman ay pakialaman ng public perception sa labas ng impeachment court ay nakakasira sa integridad at maging sa impartiality ng proceedings. Ano man mamaya, mga kabombo, mga ka-Starnation, mga ulat ng ating mga reporters mula ho dyan sa Senate Impeachment Court. Unahin natin itong balita mula sa panig ng impeachment court, lalo't kanina ay may mga hakbang na ho para sa pagsasaayos ng sistema, lalo't kabi-kabilang pronouncement ang nailalabas nitong mga nakaraang araw kahit umusad na itong impeachment trial. May balita si Bombo Angelo Aganan.
1: Yes, Bombo Denny, sa pagbubukas nga kanina ng impeachment trial ay agad na binigyan ng pagkakataon na magpapalit.

kwestiyon itong pagiging teacher ni Ligutan, ngunit pinaalala niya na nakasaad sa rules ng Senado na lahat ng abogadong miyembro sa nagpapatuloy na impeachment trial ay pinagbabawalan na magkomento ukol nga sa merito ng kaso sa labas ng korte. Gayun din ang kanyang tungkulin na respetuhin ang mga kapwa abogado. Samantala, Bumbo Dennis, sa naging ruling naman itong si Presiding Officer Escudero, naging pangkalahatan ito, no, kung saan inuna niya ang pagpapaalala dito sa mga senator judge, dahil ayon kay Escudero, dapat magsimula ito sa sariling korte, o magsimula ito sa impeachment court. Aniya, bago higpitan ang mga partido at abogado tungkol sa kanilang mga pampublikong pahayag, kailangan unang tiyakin na mga senator judge mismo ay sumusunod sa standards at impartiality at proper conduct. Obligasyon aniya ng mga senator judge ang maging impartial at politically neutral. Dapat nilang sundin ang kanilang oath na magbigay ng patas na ustisya at iwasang gumawa ng mga komento na maaaring makaapekto sa resulta ng kaso o makasira sa tiwala ng publiko sa pagiging patas ng korte. Ngunit nilinaw naman ni Escudero na hindi pinagbabawalan ang mga senator judge na magtanong. Maaari aniyang magtanong ng masinsinan ang mga senador hukom para linawin ang ebidensya at malaman ang katotohanan. Hindi aniya nangangahulugan na bias ang isang judge dahil ang sagot ng witness ay maaaring makatulong sa isang panig. Ang mahalaga umano ay ang tanong ay relevant, material, patas at para lamang sa clarification. Samantala, Bumbo Dennis, ayon naman kay Escudero, kung meron naman umanong mga violation itong mga senator judge o nakitang violation ng mga ukol dito sa mga senator judge sa kanilang mga pahayag, ay maaari naman daw itong idulog sa Senate Committee on Ethics, dahil ito aniya ang katamang forum para pag-usapan ito. Pangalawa, Bumbo Dennis, sa ruling ni Escudero, muling pinaalalahanan niya ang parehong panig ng prosecution at depensa na sakop sila ng Rule 18 ng Senate Impeachment Rules, kung kaya't mahigpit na ipinagbabawal ang mga komento sa labas ng korte ng mga kaapekto sa merito na nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Duterte. Ay, muling iminungkahi ni Escudero na magtalaga na lang sila ng mga spokesperson para sa kanilang kinakailangan communications, dahil ang mga spokesperson, Bumbo Dennis, ay hindi sakop sa Rule 18 at sila lamang ang pwedeng mag-discuss na may kaugnayan sa merito dito nga sa nagpapatuloy na trial. So, para naman doon, Bumbo Dennis, sa mga sinabi mo kanina na maaaring maging violations nitong mga parehong panig ng prosecution panel at ng defense team, maging ang mga ayon kay Escudero, Bumbo Dennis, sa first offense ay maaari lamang silang ma-reprimand and admonition, ano, paalalahanan lamang itong parehong panig. Pero sa second offense, Bumbo Dennis, ay maaari na silang mamultahan ng halos aabot sa 30,000 pesos bawat Bumbo Dennis, no, bawat violation. So kung magka-violation sila, Bumbo Dennis, ng magkailang ulit, yun din ang bilang ng ipapataw sa kanila. Yun din ang bilang na ipapataw sa kanilang 30,000 pesos, Bumbo Dennis, ano. At samantala, Bumbo Dennis, para naman sa isinagawang cross-examination ng defense team bago ito magsimula, Bumbo Dennis, ay nag-manifest na agad ang prosecution na paalalahanan itong defense team na bawal magbigay ng mga leading questions sapagkat hindi sila sakop ng ito nga pagiging hostile witness itong si Ortonio, dahil applicable lang ito sa prosecution. Naging mabilis naman ang cross-examination itong si Attorney Christine Ferrer ng Depensa, kung saan napuno naman ito ng objection mula sa prosecution. At dito lang ay na-establish niya, Bumbo Dennis, na wala sa mga AOMs at notice of disallowance and notice of suspensions mula sa Commission on Audit na nakalagay na mayroong misuse of confidential funds sa paggamit ng Office of the Vice President. At hindi rin umano kailangan agad ang physical and financial plans sa paghingi nitong confidential funds, dahil hindi ito nakalagay sa joint circular ng Commission on Audit. Ang prosecution, Bumbo Dennis, binalaan kailangan ng physical and financial funds bago nga humingi ng confidential funds. Inamin naman ito ng testigo na hindi aniya nabasa itong joint circular. Naging punto ni Senator Judge Tito Soto, kung saan kinwestiyon niya agad kung ito bang si attorney
empleyado ng OVP. Aminado naman ito.

0: si Otoño na hindi ito ang designated lamang aniya mula sa Armed Forces of the Philippines bilang ground commander ng Vice Presidential Security Group. Samantala, Judge Kiko Panghininan Bombodianis kung saan kinwestiyon nito ang naging prospect rewards, particular sa mga gamot at pagkain. Dahil ayon kay the Vice President, kaya pag nag-purchase ito ng mga gamot, dapat ay may bidding. Ngunit bakit aniya hindi ito kinwestiyon ni Ortonio nang magbigay itong si La Chica ng mga acknowledgement receipts na may nakalagay na payments of rewards in terms of made in kay pang-confidential funds ng Office of the Vice President kung saan lumabas na mula sa December 2022 hanggang September 2023, halos 122 million peso ang ibinayad ng ahensya sa mga informant na payment of rewards in terms of medicine. Bombo Dennis.
1: Okay, one just last point, Bombo Angelo, sapagkat may mga nakahanay din tayo na iba pang mga pag-uulat, ay yung tungkol kay Vice President Sara Duterte, hindi ito pala kasama doon sa ruling ni Presiding Officer Chis Escudero sapagkat si impeachment trial. So, ganun din yung naging issue doon sa mga humaharap na bugado dyan sa buwang pinaalala uli yung pagtatalaga ng tagapagsalita na non-member nung panel. Na aside from that, may karugtong pa ba ito? Itong ruling na ito, yun na yung totality, Bombo Angelo.
0: Sa pangkalahatan, Bombo Dennis, ay yun at panels of prosecutors, Vice President Sara Duterte, ang counsel for... Tama ka dyan, Bombo Dennis, ano? Hinikayat niya nga na magtalaga na ng mga spokespersons itong magkabilang panig dahil itong mga spokespersons ay hindi naman sakop dito sa Rule 18 ng impeachment court. Merito dito nga sa labas ng...
1: Angelo?
0: Mula dito sa Senado ng Pilipinas...

0: o makaimpluwensya sa pananaw ng publiko habang nagpapatuloy yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Poa, ay kinatuwa ng depensa ang naging paalala ni Presiding Officer Senator Francis Digna ng publiko.
1: Sa mga previous impeachment trial, social media ng mga panahon na yon, social media, po sa publiko na nanonood. Sometimes may mga strategy kami mga abogado, diba? So kahit sa defense naman, may mga, kahit naman kami, meron din kami mga tinatanong tapos may ni-withdraw, diba? So it's part of this case. We just wanted to be very careful because we also want to protect the rights of our clients, syempre as to prejudgment, iwasan. And tayo naman sa defense, kahit tayo, we commit na iwasan din natin gumawa ng mga ganyang bagay.
0: Ang usapin na muling lumitang ng scam at salitang lying, Staff Limuel Ortonio, tungkol sa magkakaibang paliwanag ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Agad itong tinutulan ng depensa at iniutos ni Escudero na alisin sa record ang naturang pahayag dahil dito sinabi sumunod sa paalala ng impeachment court, kundi maging ang depensa rin upang mapanatiling patas at nakatuon sa ebidensya ang paglilitis. Nakita na Sir Francis Jesus Escudero sa mga abogado na magkabilang panig na laban dito sa paggamit ng mga salitang maaring magbigay ng konklusyon kay Vice President Sara Duterte. Binigyang halimbawa kanina ni Escudero ang mga salitang ginamit sa pahayag gaya ng scam at mastermind na anya ay hindi dapat ginagamit ng alinman counsel na sangkot sa impeachment trial. Ayon kay Escudero Saklaw ng Rule 18, prosecutors, respondent, kanilang mga counsel at witnesses ang kapag nilabag ang court order bukod pa sa gawa pinataw na disciplinary penalty. Yan yung mga naging kaganapan rin kanina, no, Bombo Dennis, bago magsagawa ng cross-examination ang parte ng depensa dito nga sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula dito sa Senate Impeachment Court, ito si Bombo Jair Hangayo and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
2: 2:09 bago sumapit ang alauna ng hapon. At kagaya ng binabanggit kanina ng presiding officer na si Escudero, alauna ho ng hapon ang resumption ng impeachment trial ngayong day 19. Diyan pa rin sa paghimay ng kaso, itong si Vice President Sara Duterte. Muna nga rito ay maagang nagkasagutan si Attorney Maydivine Gracia at Attorney Christine Ferrer doon sa

0: pagsisimula ng day 19 ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ilang minuto matapos sa magsimula ang cross-examination, itong si Ferrer agad na nag-object. Itong si Attorney Divina Gracia ukol sa katanungan ng kanyang counterpart kay Assistant Secretary Lemuel Ortonio ukol yan sa kung saan nagastos ang confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa prosecutor, incompetent ang witness para sagutin ang nasabing mga katanungan. Gayunman, sinagot naman ito ni Attorney Ferrer na lahat ng budget ng Office of the Vice President ay inaaprubahan nitong si Ortonio, bagay na bahagi umano ng mga proseso. Samantala, sa dagdag nating balita, humihiling ang panig ng Department of Justice at attached agencies nito ng kabuuang 46 million mahigit na pondo para sa 2027. Ang nasabing halaga, stand corrected, billion ang pinag-uusapan, mga kabombo, hindi million, sapagkat ito ay meron hong 46.435 billion pesos na budget ng ahensya at katumbas ito ng humigit kumulang sa 0.68% ng 7.2 trillion pesos na proposed national budget para sa 2027. At batay sa opisyal na report ng Department of Justice, naging magandang performance ng kanilang ahensya nitong nakalipas na taon at kailangan muli ng sapat na pondo sa susunod na taon. Para yan, masiguro umatiyak na tuloy-tuloy ang magandang serbisyo ng kanilang kagawaran. At batay sa report ng naturang ahensya, umaabot sa 99.12% ang disposition rate ng National Prosecution Service ng taong 2025, habang 90.84% ang prosecution success na rate na naitala. Sa kabila nito, ilang attached agencies ng Department of Justice ang nakatakda naman na makatanggap ng mas mababang pondo, kabilang na ang Bureau of Immigration at maging ang National Bureau of Investigation. Maging ang pondo, mga kabombo, para sa anti-trafficking, anti-cybercrime at paglaban sa online sexual exploitation ng mga bata at corrections program ay bahagi rin ng nabawasan ng pondo. Sa naturang usapin, mga kabombo, ang dating 19 million pesos na panukulang pondo para yan sa compensation ng mga biktima ay naging 8 million pesos na lamang. Sa kasalukuyan ay meron hong inisyal na pagsusuri ng panig ng House Committee on Appropriations para sa naturang panukulang pondo ng kanilang ahensya sa taong 2027. Pagkatapos naman ng paghimay dyan sa lower house ay iaakyat ito sa Senado para naman sa paghimay palalo ng mga kaulang pondo ng bawat ahensya ng pamahalaan. At kuha muna tayo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga karagdagang report mamaya sa atin pong mga reporters. At meron ho tayong mga pag-uulat ilan mula sa atin pong mga himpilan. Unahin natin itong usapin na sinasabi ng ilang progresibong grupo na naniniwala sila na dapat humarap sa impeachment trial itong si Attorney La Chica. Pero bago yan, mga kabombo, balita muna tayo sa palakasan. Pinoy kickball athletes sa nakapag-uwi ho ng medalya, karagdagang karangalan para sa ating bansa. Ginanap ang laban dyan sa China at may nakaalap na impormasyon ang Star FM Manila.
1: Mga kabobo at ka-Star Nation, nagpakitang gilas ang Philippine Techball Team matapos mag-uwi ng silver at bronze medals sa katatapos lamang na 2026 Beach Techball International Camp sa Russian, China. Nasungkit na mga batang athletes na sina Anel Passis Jr. at Prince Agustin ang silver, habang bronze medal naman ang nakuha ni na Joanna Abulencia at Rizaline Amulacion. Sa exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila sa kanilang coach na si George Balanay, ibinahagi nito kung paano niya sinanay at dinisiplina ang mga atleta.
2: A year ago, noong April, So doon ako nag-start kami sa Tecball. So pagising sa umaga, start na po bago pumasok sa school. Tapos pagdating hanggang gabi, meron po kaming ilaw. So may spotlight. Parang naging routine na po namin. Lahat kami dito na grupo is former sepak takraw player. Sila sa Palarong Pambansa, Batang Pinoy. National athletes po sila ng sepak takraw. So mabilis at may background din po sila ng mga football, ganun. So mabilis na lang po yung blending ng mga skills kasi may control na po sila sa bola. When it comes to tech ball naman po, I started from zero knowledge. So naglaro po ako ng Vietnam and then eventually kinuha po ako na coach until I formed this team na po.
1: Itunuturing itong panibagong tagumpay para sa Philippine Tech Ball at dagdag na ekspresyon dahil 2020 lamang ipinakilala ang sports na ito sa bansa. Sa ngayon, naghahanda naman ang Philippine Tech Ball Team para sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan sa Setyembre. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labana, and this is Momoradio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Babanag tayo mga kabombo ng mga karagdagang update. Tutukan naman natin ang panig ng prosekusyon at iba pang kaganapan dyan ho sa impeachment court. Kaugnay nito ang 19th na araw ng impeachment trial. Alamin natin ang mga pag-uulat mula kay Bombo Anali Soberano.
3: Bombo Dennis, nagbabalanga si Senate President at presiding officer Francis T. Escudero laban sa mga pampublikong pahayag at talakayan tungkol sa merito ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, ang trial by publicity ay maaaring makasira sa integridad at dignidad ng korte at magpalit ng galit ng publiko bilang kapalit ng aktual ng ebidensya. Sakop ng Rule 18, ang presiding officer, mga senator judge, prosecutors, respondent, mga abogado at mga testigo. Kinikahit din niya ang mga panig na magtalaga ng spokesperson na hindi miyembro ng prosecution o defense panel. Sinabi ni Escudero, palalampasin ng korte ang mga naunang paglabag sa Rule 18 at wipe the slate clean. Ngunit mula ngayon, sabi niya, mahigpit na itong ipatutupad. Sa unang paglabag, Bongo Dennis, maaaring patawan ng public reprimand at admonition sa court, open court. Sa ikalawang paglabag, may multang 30,000 bawat paglabag. Ang bawat kasunod na paglabag ay ituturing na panibagong offense. Hinimok din ni Escudero ang mga senator judge na manatiling walang kinikilingan at sundin ang konstitusyon at mga batas. Anya kailangan ang cold neutrality. Ngunit hindi nito pinitigilan ang mga senador na magtanong at magsuri ng ebidensya. Dagdag pa niya, dapat nakatuon ang mga tanong sa paglilinaw ng katotohanan at hindi sa pangharas o pang-aanunsyo ng desisyong nabuo. Sinamo naman ni Deputy Speaker Jay Conghun si Vice President Sara na managot at panindigan ang mga tauhan ng Office of the Vice President na humarap sa impeachment trial ngayon kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Ayon kay Conghun, parehong nagbigay ng testimonya sina Gina Acosta at Limuel Ortonio tungkol sa proseso at paggamit at paghawak ng confidential funds. Sinabi ni Acosta na siya ang itinalagang accountable officer ngunit ibinigay niya ang 125 million pesos cash withdrawal kay Colonel Dante Lachica. Sinabi naman ni Ortonio na may kaalaman at otoridad umano si Duterte sa ilang proseso ng confidential funds. Sa ngayon, Bongo Dennis, nagpapatuloy itong press conference ng prosecution kung saan humarap ngayon si Deputy Speaker Jay Conghun at itong si dating Representative Robert Ace Barbers na nagsisilbing tagapagsalita. Ayon sa dalawa, magiging maingat na ngayon ang prosecution sa kanilang mga ibibigay na impormasyon sa publiko at sinabing mas magiging maingat sila at pero dapat ma-inform ang publiko sa tamang mga impormasyon kaugnay sa tinatalakay na paglilitis na detox kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative, dating Representative Robert Ace Barber.
4: Respeto natin ang desisyon ng impeachment court tungkol dito sa magpapatupad ng Rule 18 o yung sub judice rule. Of course, the prosecution panel will definitely comply with the directives of the impeachment court. However, we also expect that this ruling, Rule 18, must also apply to other parties, you know, including the respondent. In fact, while the order was being read by the presiding officer, a statement coming from the office of the Vice President ay wabas, no? At in fact, mayroong question na may mga pananalita doon na nababanggit about wala namang shred of evidence daw ang paglilitis na ang pinipresenta ng prosecution. So, effectively, para sa amin, ito ay isang pag-uusap tungkol sa merito ng kaso. Now, does this statement issued by the Office of the Vice President with it fall within the purview of the Rule 18? So, we expect a notification from the impeachment.
3: Sir, dating Representative Robert Ace Barber, sa ngayon, pakinggan din naman natin ang naging pahayag ni Deputy Speaker Jay Conghun.
5: Nagbibigay ng ruling ang ating presiding officer, tapos ang ating vice presidente, and i-discuss yung case. Hindi nga siya makapunta dito, hindi nga siya maka-attend dito, tapos kung saan-saan po siya na gano'n, no? Kung ano pa yung ganyan sinasabi. So talagang kailangan may brand new test, no? Kung talagang i-apply yung rule 18.
3: Si Deputy Speaker Jay Conghun, mula dito sa Senado, Bombo Anali, Montaño Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
6: Bombo Sports News!
0: Tita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nagdagdag ang Golden State Warriors ng isa pang shooter. Yan ay para sa 2026 to 2027 NBA season. Pumayag ang batikang free agent forward na si George Niang sa one-year contract na mayroon hong $3.9 million deal kasama ang Warriors. Ito na ang ikalabing isang season ni Niang sa NBA at hawak ang career na 40% three-point average. Ang batikang forward, mga kabombo, ang pupuno sa ikalabing limang spot ng Golden State Warriors sa susunod na season. Baka kasama rin niya sa nakatakdang training camp ang ilan pang batikang players ng naturang kupunan na kanyang papasukin. Hindi na nakapaglaro itong si Niang sa 2025 to 2026 season dahil nakaranas siya ng foot stress. Batay ho dun sa medical report ng kanyang kampo. Tuluyan din siyang binitawan ng kanyang dating team na Memphis Grizzlies noong Pebrero hanggang sa kalaunan ho ay pumasok na siya sa free agency. Inaasahan na pupunan ng batikang player ang forward position ng Golden State Warriors bilang bench o kaya naman ay reserve player para sa naturang kupunan. Sa puntong ito ng atin pong balitaan, dadakuan muna natin ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Bombo Radio Philippines ay kabilang sa iilan lamang ho na inimbitahan mismo ng Commission on Elections upang tumutok dito sa mga kaganapan sa Bangsamoro Parliamentary Elections upang ihatid natin ang mga pinakuling update mula ho dyan. Katuwang din natin ang Star FM Cotabato para ho dito sa pagkakaloob ng mga karagdagang update. Lalo't ito ho yung pinakang peak ng pagdaraos ng mga aktibidad dyan sa Bangsamoro Region. At kumbaga halos lahat ng atensyon ay nakatunho dyan sa rehiyon upang maging danho ito doon sa mga isasagawa pa ng mga future elections. Lalo't ito yung kauna-unahan ano ho, na halalan sa parliamentary form dyan sa bahagi ng Bangsamoro region. And of course, nitong nakalipas na araw, may mga insidente ho na kinasasangkutan ng ilang mga kilalang personalidad dyan. Kaya ho, napakahigpit ang ipinairal na seguridad sa Bangsamoro region. At directamente live mula ho dyan sa naturang lugar sa Mindanao. May pag-ulat, live si Bombo Isa Cotoner.
7: Yes, Bombo Denise, nagpapatuloy na nga ngayon dito sa Philippine National Police So Bar Headquarters sa Karang Maguindanao del Norte. Ang final command conference para sa kauna-unahang Barm Parliamentary Elections na nakatakda yan sa September 14. Ayon nga kay Pamela Chairman George Irwin Garcia, mahalaga na turang command conference dahil dito nakakita ang pagkakaisa at koordinasyon ng iba't ibang security forces at ahensya para matiyak ang seguridad at maayos sa pagsasagawa ng halalan. Tatalakayin sa conference ang mga pinakahuling update sa paghahanda para sa halalan, kabilang ang assessment sa mga grupong maaaring magdala ng kaguluhan at kung na-neutralize ba ang mga banta sa seguridad sa Reunion. Pag-uusapan din ang mga lugar na itinuturing na areas of concern, gayon din ang mga lugar na maaaring nagbago ang sitwasyon habang papalapit ang araw ng halalan. Bombo Denise, may 2 linggo na lamang bago yung halalan kaya inaasahang ilalatag din dito ang mga hakbang na kailangan gawin ng bawat security forces at ahensya upang mapangitili ang kapayapaan. Nandito rin ngayon yung mga pinatawan nila sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commissioner nila sa pang-ahensyang pahang.
0: Natin muli yung linya ni Bombo Isa Cotoner, maya-maya lamang mga kabombo at mga ka-Star Nation. Actual ho, nandun sila sa area at para maging bahagi ng observers dito ho sa Idaraos na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. At maliban ho dyan, ang full body ay nagsasagwa din ho ng kanilang iba pa o mga related activities and ho para sa information campaign dito sa malaking aktibidad na ito. Nagbabalik sa linya si Bombo Isa Cotoner. Please come back.
7: Yes, Bombo Denise, inaasahan nga dito si Department of Interior and Local Government. John Victimulya bilang bahagi nga siya ng isa sa gawang pulong. Andito rin ang inaasahan ng PNP Chief as well as yung bagong talaga nga na AFP Chief. Sa ngayon, Bombo Denise, sinihintay na lang natin yung actual na pagsisimula ng pulong para nga dito sa command conference. How's that, Bombo Denise?
0: Okay. Unang-una, makumusta ko, Bombo Isa. Dito kasi sa Metro Manila ay kakatapos lamang din ng mga pag-ulan. Ngayon, medyo umiinit na yung panahon. How about naman dyan sa Bangsamoro region para sa kabatira na rin ng ating mga taga-subaybay sa loob at labas ng ating bansa?
7: Oo, Bombo Denise, dito sa may bahagi ng parang Mindanao del Norte ay maaraw naman dito, no, dito sa kung saan ginagawa itong command conference nga ng Commission on Elections. So maaraw at mahangin at wala naman nagbabadyang ulan. So hanggang mamaya, no, hanggang alas 4 o alas 5 itong pulong na isa sa gawa nga ng Commission on Elections, Bombo Denise.
0: Okay, isa pang punto, ano? Ilang araw yung inyong pananatili dyan together with some other officials from the government and of course yung sa panig ng Commission on Elections para dito sa mga aktibidad may kaugnayan pa rin sa Bangsamoro Parliamentary Elections.
7: Yes, Bombo Denise, itong final command conference ay ngayong araw ba na alam, kaya ang
0: and mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Ito yung napakita mga kabombo doon sa mga video kanina, no? Yung aktual na sitwasyon doon sa lugar, Final Command Conference. And siguro after that, makausap natin ang mismong chairman ng Commission on Elections para ho sa total assessment dyan sa mga aktibidad ho nila And kung ano ang kalalabasan, sana ay maging matagumpay itong mga proseso po na ito sapagkat ito yung magiging gabay sa mga susunod pang idaraos na eleksyon dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And of course, may paparating din ho tayo na barangay at sanggunian kabataan elections. Parte ng mga proseso ay paghahanda. So, masusubukan dito yung kahandaan ng poll body para sa iba pang mas malalaking proseso ng eleksyon. But of course, nitong nakalipas ng mga araw, meron din mga idinaos na aktibidad kagaya doon sa bahagi po ng Naga and meron din dyan sa Cavite and mas maaga pa doon ho sa probinsya naman ng Laguna. So may iba po na mga idinaraos din na mga aktibidad. Pero ito kasi mas malaki ito, no? Mas malaking event yung idinaraos dyan sa Bangsamoro Region sapagkat buong rehiyon nito, napakaraming probinsya yung saklaw po nito at yung proseso mismo. Ang nais makita kung paano yung magiging changes at kung mga adjustment na kailangan ay may sasakatuparan sapagkat ito yung magiging gabay na sa mga darating panghalalan dyan ho sa Bangsamoro Region kaugnay pa rin ng mga proseso. So kung makakapag talaga ng panibagong set of leaders dyan sa Bangsamoro Region ay ito yung magiging kauna-unahan na pagkakataon na elected. Yun pong manunungkulan. No? Sapagkat ngayon puro appointed ano ho, na mga opisyal ang siyang nakaluklok at sila yung gumaganap ng mga vital roles dyan sa Bangsamoro Region. So kung sakasakali na magiging matagumpay itong proseso po na ito, yung elected mismo ng tao, very important na yung mismong mga taga roon sa naturang lugar ang pipili ng leader para sa kanilang rehiyon sapagkat sila yung nakakabatid ng kanilang sitwasyon at kung ano yung kanilang pangangailangan dyan sa nasabing lugar. Hindi lamang ho ito mga kabombo usapin dahil liderato kundi siyempre may mga kinakailangan na ikonsidera lalo't ito ay isang nakabukod na rehiyon at yan ay although saklaw ho ito dati ng iba't ibang rehiyon na magkakatabi pero ngayon ay sakop na ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and very crucial yun hong aspetong pansiguridad kaya ho pinaigting ng hanay ng pambansang pulisya. May mga ulat na ho tayo natanggap mula sa Philippine National Police para sa pagmantini ng kaayusan dyan sa nasabing rehiyon. At maliban ho sa hanay ng Philippine National Police, nagtalaga na rin ang Armed Forces of the Philippines ng kanilang augmentation force at maaari din sila na itap sa iba pang mga aktibidad na kinakailangan. Pangunahing may role sa mga gintong panahon ay mismong ang Commission on Elections. Sila ho yung nag-a-assign ng mga particular na tanggapan na akto bilang parte ng kanilang preparasyon. Ika nga, no, ang tawag ho dito ay pag-deputize po sa kanila sapagkat hindi ito kayang gampanan ng poll body lamang o ng Commission on Elections lamang, kundi kaagapay din ang iba pang mga law enforcement body at iba pang ahensya ho ng pamahalaan. The mere elections na idaraos ano ho, ay siyempre hindi kaya ng poll body. Tinatapo nila yung mga teachers na nanggaling sa Department of Education. And doon naman sa aspetong pangkaayusan, siguridad, ay nariyan ang Philippine National Police. Pero hindi rin naman uubra na pulis lamang ho yung kikilos, kaya may augmentation force galing sa Armed Forces of the Philippines. May mga additional pa nga na yung mga opisyal mula sa mga lokal na pamahalaan, even yung mga barangay security forces, yung mga nangangasiwa doon sa kaayusan, yung mga barangay tanod, ika nga, na tinatawag, ay augmentation force din po sila. Tinatap din sila para sa pagmantini ng kaayusan. Lalo't kabi-kabilang kaguluhan yung kadalasan nangyayari dito sa ating bansa sa panahon ng eleksyon. And sila yung pinaka malapit na maaari hong tawagan at hinga ng tulong sa mga panahon ng mga kakaiba o nakakabahalang pangyayari. Kaya ho, sila ay kaagapay din ng mga law enforcement bodies para sa pagpapatupad ng kaayusan sa iba't ibang bahagi po ng lugar na pinagdarausan ng halalan. And of course, mga kabombo, mga Kastar Nation, tayo naman sa hanay po ng media ay maghahati din ng mga karagdagang update hinggil ho dyan. And doon ho sa parte ng mga election watchdog ay nariyan din ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting and of course yung iba pang mga tanggapan na may partisipasyon dito sa mga kahalintulad na aktibidad. Manatiling updated sa mga kaganapan, maaari po ninyong tutukan ang ating mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At mga kabombo sa ating mga lalawigan, lalo na ho dyan sa Mindanao na subject ngayon ng atensyon sapagkat nariyan ang pagdaraos ng Bangsamoro parliamentary elections, mga kabombo. So maaari hong tunghayan kung ang mga balitang nais po ninyo galing sa parte ng Davao Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Kung kayo naman ay nais sumubaybay sa mga palatuntunan ng Northern Mindanao o yung mga aktibidad, mga kaganapan mula sa hilagang parte ng Mindanao, masusubaybayan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Abang sa Caraga Region, mga kabombo at mga Kastar Nation, nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Samantala, sa bahagi po ng Soksargen Region, dyan naman ay masusubaybayan natin ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Jensan. Doon sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Sa dagdag pa hong mga lugar, kung kayo naman ay nasa bahagi ng Bukidnon, ay ayan, pwede ho ninyong masubaybayan ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Malaybalay. Pero kung gusto po ninyo na marami ang mapakinggan mga musika at mga dagdag na kaalaman at maraming iba pang impormasyon, maaari ho nating tunghayan ang ating Star FM Zamboanga dyan sa Zamboanga City. Sa Zamboanga del Norte, nariyan naman po ang Bombo ang ating sister station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM Dipolog. Samantala, sa area ho ng Bangsamoro Region, pati na ho yung mga karating panlugar na nararating ng ating signal, nariyan naman ang Star FM Cotabato. Tayo tayo mga kabombo, pumatlang ay narito ang ating Horacio Imperata for Deliverance from Calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamaya ho, ika-anim ng gabi hanggang ika-pito ng gabi dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news. Atin hong mga balita pala mga kabombo bago ko tapusin ito hong ating paghahatid ng mga impormasyon. Mamaya ho ay proceed tayo dun sa kaganapan dyan sa bahagi pa rin ng Senado. May mga pagpapatuloy ho ng mga kaganapan. Ano? May iba pa ho tayong susubaybayan. And of course, ihahatid pa rin natin sa pamamagitan ng ating coverage team mula ho dyan sa Senate Impeachment Court. And ito ay nakasentro doon sa pagsalang naman ang panibago pang testigo mga kabombo at mga ka-Star Nation. But initially, kanina ay meron ho mga senator judge na nakapagtanong doon sa hostile witness ano, na si Ortonio. At dito ho ay may listahan pa. Ito si Presiding Officer Chis Escudero ng iba pa mga senator judge na interested na magtanong din dito kay Ortonio. So, hinihintay ho natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang resumption. Although, 1 o'clock, pero pasado alauna na ho ng hapon, 2 minuto makalipas ang alauna, pero hindi pa ho nakapag-resume ang Senate Impeachment Court. But anyway, tayo ho ay nakatun pa rin sa mga kaganapan dyan. And maliban ho dito mga kabombo, isa rin sa inaantabayanan yung mga pagdinig ukol ho sa pambansang pondo sa taong 2027. Ongoing na ho ito doon sa lower house pero dyan sa Senado ay hindi pa ho nakakapagsimula doon sa krusyal na bahagi ng paghimay ng pambansang pondo. Ito mga kabombo, mga ka-Star Nation ay natatapat kasi na parehong may malalaking pinagkakaabalahan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero equally important, ika nga, yung pambansang pondo sapagkat ito ay dapat matapos. Usually, bago sumapit ang December, dapat tapos na ho ito sa paghimay ng dalawang kapulungan ng Kongreso. And submitted na ito sa lamesa ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang, kung meron hong impeachment court na nagpapatuloy, marami yung nag-aalala na baka ho magkaroon ng antala, magkaroon ng mga adjustments sa schedule. Isa ho sa ikinukonsidera yung pagdaraos ng budget deliberation doon sa Philippine International Convention Center. But of course, kailangan ho ng ilang adjustment din lalo't dadalhin nila yung mga pasilidad doon sa naturang establishmento and babalik na naman para sa kanilang sesyon dyan naman sa gusali na ginagamit ng Senado mga kabombo at mga ka-Star Nation. Nakikita na ho natin sa ating screen si Presiding Officer Chis Escudero pero hindi pa ho nag-uumpisa ang impeachment trial afternoon edition ng 19 na araw ng paglilitis dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. So ang expected ho natin sa unang bahagi nito ay yung pagpapatuloy ng pagtatanong ng mga senator dyan sapagkat naputol ho ito kanina doon sa 2-3 lamang yata na kundi ako nagkakamali ng mga senator judge. At this point mga kabombo, nariyan na sa pwesto yung testigo.
9: Yes, Your Honor. Good afternoon, Mr. Ortonio.
10: Good afternoon, mamayang hapon.
9: Earlier, you were asked to confirm that the PFPs for the fourth quarter of 2022 and the first to third quarters of 2023 did not reflect that the confidential funds were used for the safe implementation of the OVP's good governance program for 2022 and social economic delivery for 2023. Can you recall that?
10: Yes.
11: Misleading, Your Honor. Move to strike, Your Honor.
10: Why is it misleading, Attorney May?
11: Because, Your Honor, during the redirect examination, I never mentioned safe implementation.
10: Reform Council, I don't recall the word safe as well. But it was somewhere along those lines, I believe.
9: Yes, Your Honor. But actually, that was what registered to me. But can I continue, Your Honor?
10: You may continue, Attorney Christine.
11: But, Your Honor, okay. We move to strike the answer of the witness.
10: So, stricken off, reform your question, Attorney Christine.
11: Thank you, Your Honor. I'm showing you the PFPs for 2022 and 2023. Your Honor, they are exhibits.
10: Assistant counsels may approach.
11: B-1-23 OVP for the PFP for the year 2022 and D-1-49-OVP for the year 2023. Okay, do you have copies of those PFPs? Okay, let's go to the 2022 PFP. Now, I'm directing you to the second column of the PFP. Okay, it says there, safe implementation. Let's go to the 2022 PFP. It says there, safe implementation of the OVP initiatives and confidence building. Do you see that?
12: Yes, ma'am, based on the documents presented.
11: And that is under the table, under the heading, expected outcome.
12: Yes, ma'am.
11: Okay. Now, let's go to the year 2023, CY 2023 PFP. Now, I'm directing you also to the second column. It says there's safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Do you confirm that?
12: Yes, ma'am.
11: And that is under the heading expected outcome.
12: Yes, ma'am.
11: Okay. You were also asked about the supposed submission of the PFP together with your letter or the vice president's letter to the DBM dated August 22, 2022. Earlier, you were asked. And in fact, you were asked also to refer to section or item 3.24 of the joint circular.
12: Joint circular,
11: do you
12: yes.
11: recall that? Now, do you also recall that in a letter dated September 15, 2022, the DBM requested that you submit the PFP in relation to your request for additional funding?
12: Yes, ma'am. That's correct, ma'am.
11: In fact, in compliance with such letter of the DBM, you submitted a copy of the PFP through your letter dated September
12: 19, 2022. Yes, ma'am. We transmitted that report, ma'am.
11: And as earlier mentioned, during your cross-examination, your submissions to the DBM... I will rephrase, Your Honor. As earlier mentioned, okay, the DBM recommended the approval of your request for confidential funds to the Office of the President.
12: That's correct, ma'am.
11: In fact, the Office of the President approved the issuance of confidential
9: Objection,
11: funds
9: Your Honor.
11: To the OVP.
10: Let her finish the question, counsel. Are you Objection, done, Attorney Christine? What is the objection, counsel?
9: That was not covered by the redirect anymore, Your Honor.
10: In the discretion of the court, you will grant latitude, counsel. Overruled, witness may answer.
11: Thank you, Your Honor. Earlier also, you were asked whether you knew if confidential funds were used in the regular activities of the OVP. Do you confirm that?
12: Yes, I was asked earlier.
9: That was misleading, Your Honor. The question earlier, first, Your Honor, we move to strike because the question is misleading. What I asked was whether or not this witness has personal knowledge, not just any kind of knowledge, Your Honor, personal knowledge.
11: Okay, I will rephrase my question.
10: Can you rephrase to
11: yes,
10: include personal
11: using the wordings of the counsel. You confirmed earlier that you were asked whether or not you have personal knowledge as to whether the confidential funds were used in the regular activities of the OVP.
12: Yes, ma'am.
11: As the one who drafted the AOMs and that response to the AOMs and the response to the notice of suspension, was there any findings in the AOMs? Was there any findings in the AOMs which relative to the supposed use of the confidential funds in the regular activities of the OVP?
9: Misleading, Your Honor.
11: If you can recall.
9: Misleading, Your Honor, because this witness could not have drafted the AOMs. The AOMs came from the Commission.
10: She corrected herself, counsel, the response to the AOM.
11: Yes, Your Honor.
10: Witness,
11: so I will repeat my question, Your Honor, for clarity. Now, as the one who drafted the responses
9: to the AOMs as well as the notice of suspension. If you can recall, was there any findings of the COA relative to the supposed use of the confidential funds in the regular activities of the OVP?
11: Not covered by the redirect, Your Honor. I never touched upon the AOMs during the redirect examination.
10: Same ruling, counsel. You may register in the court notes a continuing objection along these lines of questioning by the counsel. Witness may answer.
12: Based on any indication, or any comment that the confidential funds were used for regular programs?
9: Nothing further, Your Honor. Thank you.
10: Thank you, counsel. We now proceed to the interjections of senator judges. Before we proceed to administrative matters facing the

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nailisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay.
5: Hi, Mare.
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka diyan.
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
3: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
2: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
3: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
2: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
4: Star FM!
5: Star FM!
4: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsors na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: pumayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Sa palengke, may swerte!
2: May swerte? Sa palengke?
1: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Twilight Zone.
1: Twilight Zone.
0: On Star.
1: Star.
0: FM.
1: 102.7.
2: Star.
1: Star FM.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
3: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
4: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
3: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta. Bringing plant potential for life.
4: Pure Gold. Always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

Yara Wedding Thunder mula sa Boys Like Girls. Alam mo kasi yung nation, itong Boys Like Girls, isa yung American rock band na nabuo sa Andover, Massachusetts noong 2005. At itong awitin nila, no, na Thunder ay nirelease naman nila noong 2006. At kung hindi mo alam, kasi nation, ang Boys Like Girls na band, sila rin na ang umawit ng The Great Escape, Two is Better Than One, Love Drunk, and many, many more. Concert Nation, mahangin, no? Kita mo naman, nagkaroon din ng mga sandstorm, lalo na dun sa may halos sandstorm. Kaya parang ganun na nga. Imagine mo, no, sa Pilipinas, may ganun. Diyan po sa may Pasay. Pero kahit nga dito, malamig ang hangin. Talaga. Buti naman wala pang thunder. Ito na naman tayo. Wala. Anyway, oras natin. 6 na star minuto bago mag 6 in the evening. Ayan, nag 5 na. So 5:55. In the afternoon at the Philippine Standard Time. Sir Nation, thank you so much at TYSM. Sa lahat mo na mga nakijoin sa ating mga tugtugan na maging sa ating mga rakrakan, no, sa ating Twilight Zone. Thank you. Happy Wednesday! Konti na lang. Long weekend na, no? Congratulations. Susunod na nga, eksaktong 6 in the evening, ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Atid po sa atin yan ng Bombo Network News Evening Edition. Live po yan sa Bombo News Center Mercati at Salmicas Nationwide. Kung gusto mo sa ating audio-video streaming, mara pumunta po sa Facebook page 102.7 Star FM Manila at sa YouTube channel na Bombo Radio Philippines. Kasi Nation, tumutok na para ikaw ay updated. Samantala, tayo po ay magkakarinigan din sa ating susunod na programang Evening Star Sweep after ng Bombo Network News Evening Edition, as it's all for you in the evening. Yahoo! Kaya naman, ingat po rin sa mga nag-aabang ng 6 o'clock. No, yung mga paunahan sa elevator. Totoo, no? Kasi ang hirap kapag sa elevator na para bang halos 30 minutes ka nang maghihintay. Wala, 30 minutes! Over! Anyway, dyan ka na muna ulit. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne Adzarna. And to formally close our program, here's a song. Para sa mga gustong mag-flow ang kanilang love, awitin mo na sa Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.

0: Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
2: This is Bombo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, mga kabombo, Agosto 26, 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Senator Chase pinalahanan ng House ang defense panel at ang mga kapwa Senator Judge na kanilang paglabas ng komento sa umuusad na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution naman hindi naniniwala sa template na sagot nitong sina Gina Acosta at Limuel Ortonio, habang ang prosecution at ang defense nagkainitan sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial. Sa ibang balita, abangan mamaya ang Department of Justice nanindigang may sapat na ebidensya ang kanilang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Samantalang Bureau of Jail Management and Penology naman nilinaw na hindi nadulas si Senator Jingo Estrada sa banyo ng naturang kulungan. At sa provincial report, abangan din mamaya, mga kabombo, oil spill sa may probinsya po ng Isabela, nagdulot ng pangamba sa maraming mga mangingisda. Sa balita sa bayong dagat, abangan din mamaya, 4 na sanggol na sawi sa sunog sa isang paggamutan dyan sa may Pakistan. At sa sports news, abangan din mamaya si Alex Ayala at ang kasamang si Felix Uger Aliasime, maagang nag-exit sa US Open. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Sa pagsisimula ng Day 19 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan ng Senate Impeachment Court na maikling panahon si Attorney Virgil Ligutan para magpaliwanag ukol sa kanyang naunang post ukol sa misleading questions noong Agosto 12. Ang naturang post ay dati nang pinunahan ng defense team ng pangalawang pangulo. Paliwanag na Attorney Ligutan ang kanyang online post sa isang regular lamang na post kung saan ukol yan sa misleading questions. At ang kanyang teacher's instinct ang nagtulak sa kanya upang gawin ang kontrobersyal na pahayag. Balikan po natin ang paliwanag kanina ni Attorney Ligutan.
3: Yes, I am a lawyer. But more than just a lawyer, first and foremost, I am a teacher. Isa po akong guro. Usa ko kang maestro. And I'm proud to be one. I have been a lawyer for almost 16 years, but I have been a teacher, an educator for almost 20. At alam ng ating mga magigiting na guro sa buong kapuluan na ang pagtuturo ay likas sa ating mga guro. Ang pagtuturo, ang pagtatama ng mali, ay walang pinipiling lugar at walang pinipiling panahon. That's why I made that post. I was concerned that the statement made in open court that misleading questions are allowed will go unchecked.
2: Iginit pa ng batikang litigator ng pag-post niya online na hindi patama laban sa sinumang miyembro ng defense team. Hindi rin na niya makatwiran na iangat ng defense team ang naturang issue sa Senate Impeachment Court dahil wala naman siyang nilabag na lumang panuntunan at hindi rin naman niya tinalakay ang merito ng umuusad na kaso. Ayon pa kay Attorney Ligutan, isa siyang abogado at guro kaya't magpapatuloy ang kanyang pagnanais na makapagturo kahit pa siya ay miyembro ng House Prosecution Panel.
3: Now the defense is asking this court to act on my post. It is elevating it to a serious courtroom violation. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments or evidence of either side. I only stated without mentioning any name, using the most neutral of font color and background, black and gray, without adding any emoticon, without splicing anything. What the rules of procedure simply provide, that misleading questions are not allowed, even on cross-examination.
2: Samantala, inabot naman ng 36 na minuto ang ruling ni Trial Presiding Officer Chis Escudero sa online post. At ho yung pagtukoy pa rin sa misleading questions. Inalakay din ng presiding judge ang paggamit sa ilang mga hindi akmang salita sa nagpapatuloy na impeachment trial tulad ng scam, scammer at iba pang kontrobersyal na mga salita. Ayon kay Senator Escudero, nanatiling bukas ang impeachment court ngunit hinding-hindi niya hahayang mangyari ang trial by publicity sa korte tulad na lamang ng paggamit ng online platform para matalakay ang merito at iba pang salik na bumabalot sa kaso. Nagbigay din ng strict warning ang presiding judge at ibinabalang hindi lamang formal warning ang ibibigay ng korte laban kina Attorney Ligutan sa prosecution panel, sa mga defense counsel at maging sa mga kapwa niya Senator Judge sa hinaharap habang umuusad ang kaso. Nagbabala rin siya sa mga ito na itigil na ang pag-post ng commentary ukol yan sa trial sa alinmang social media page. Iginit ang senador ng paggamit ng online para mag-usig sa mga issue o pakialaman ng public perception o public opinion sa labas ng impeachment court ay nakakasira sa integridad at impartiality ng proceedings.
4: To the prosecution, the primary duty of a public prosecutor is not to convict, but to see to it that justice is done. This duty is expressly stated in Canon 2, Section 31 of CIPRA, and echoed in Attorney Francisco versus Attorney Suniega Lagman. The prosecution's object must therefore be the just resolution of the case, not victory at all costs. The corresponding duty of defense counsel is not to secure an acquittal at all costs. The Supreme Court reminded counsel for the accused of their fiduciary duty to provide competent, efficient, conscientious, and diligent representation. Under the same reason, counsel for respondent must faithfully protect their client's constitutional and procedural rights, rigorously test the prosecution's evidence, and hold the prosecution to the burden of proof governing these proceedings. To my fellow senator judges, including this representation, more than convicting the guilty and acquitting the innocent, the business of this court is to assure fulfillment of the promise that justice shall be done and is done.
2: Bagay naman po yan, mga kabumbo, ng mismong ruling ng trial presiding officer si Senator Chis Escudero. Balikan pa po natin yung umusad na day 19 kanina. Ilang mga senator judge ang gumisa doon sa hostile witness na si Ortonio at ilan din po sa kanila ang mistulang nainis at nairita doon sa kanyang mga kasagutan. May live report dyan si Bombo Jello Aganan.
5: Genesis, tila nag-isa nga rin sa pagtatanong ng ilang senator judge ang pangalawang hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa 19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagtatanong ng Senator Judge Francis Kiko Panghilinan, agad na kwestiyon nito ang testigo kung pangkaraniwan ba ang pagbabayad sa mga informant ng gamot na nagkakahalaga ng halos 122 million peso sa loob ng 9 buwan ng mga confidential na operasyon ng Office of the Vice President. Kasunod nito, kwestiyon din ni Panghilinan ang naging proseso ng OVP sa pagsagot sa Audit Observation Memorandum o AOM na inilabas ng Commission on Audit kaugnay sa pagbili ng mga naturang gamot. Bakit aniya hindi binuksan ni Ortonio ang sealed documents ng mga acknowledgement receipts upang masuri ang mga ito at makasagot ng maayos sa naturang AOM? Tugon ni Ortonio, nakasaad sa Joint Circular Memorandum ng COA na may mga nakatalagang tao lamang para buksan ito. Ngunit hindi na kontento rito si Panghilinan at iginiit na maaari naman umanong humingi ng clearance si Ortonio para mabuksan ito. Ngunit mas pinili aniya ng opisyal na hindi ito gawin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag o ang pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Panghilinan kay Lemuel Ortonio.
6: Sabi niyo, nung natanggap niyo yung AOM, you went point by point sa mga issues, tama?
7: Yes, sir.
6: Ang tanong, bakit di niyo binuksan yung sealed envelope dun sa ARs? Kasi may andun lahat ng mga acknowledgement receipt. Bawal ba?
7: Sir, I did not open, sir, because at the time, sir, the AOM indicated that we submit, we are requested to submit the documentary evidence of payments. And
6: that is where, that is the acknowledgement receipts. That acknowledgement is what you are being required to submit.
7: To submit, sir.
6: So yes, should sir. You not have gone through the acknowledgement receipts to check because you are being asked to submit the documentary evidence of payment and to check if the ARs are actually documentary evidence acceptable?
7: Sir, yun na po yung nabigay sa akin ng special disbursing officer, sir. So,
6: no, okay. The question is, why didn't you open the envelope?
7: So, JC, sir, indicates, sir, that there are only certain individuals who have access
6: you
7: to
6: you could get them. Clearance. Could you?
7: Sir, that's what...
6: of course you can.
7: I did not ask anymore, sir, because I...
6: Okay.
7: I parang respectfully... in-acknowledge ko na kung ano yung nakalagay sa JC, sir.
5: Sinusugan ito ni Senator Judge Rafi Tulpo ng mga katanungan kung bakit hindi man lang kwinestiyon ni Ortonio si Colonel Raymond Lachica sa mga dokumentong isinumit nito kaugnay ng milyong-milyong pinambayad sa mga informant para pambili ng umano'y mga medicine supplies. Tugon ng testigo, hindi na niya kwinestiyon pa si Lachica dahil tiwala naman umano siya na ginawa nito ng maayos ang kanyang trabaho. Dahil rito, binigyan diin ni Tulpo na hindi makabuluhan ang mga sagot ni Ortonio. At tinawag niya itong quote-unquote mumbogenesis nagtatanga-tangahan. Tumugon naman rito ang testigo at iginiit na ginawa lamang umano niya ang dapat niyang gawin o dapat niyang gampanan na trabaho ng mga panahong iyon. Kung kaya't sinabi niya na na-offend aniya siya sa mga pahayag ng Senador Hukom. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pagtatanong ng Senator Judge Rafi Tulpo kay Limuel Ortonio.
8: Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
7: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
8: Sir, you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh.
5: Samantala, Bumbogenesis, tinawag naman ni Senator Pan-Philippine Lacson na stupid ang naging trabaho ng Office of the Vice President matapos ibunyag ng Senator Judge na halos magkapareho lang ang regular at confidential programs ng ahensya para sa taong 2022 at 2023. Maging ang mga espesipikong aktibidad aniya ay hindi man lang binago sa physical and financial plan na isinumite ng OVP sa Department of Budget and Management. Narito at pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Judge Pan-Philippine Lacson.
9: Sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan?
7: On the...
9: Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions?
7: These are the activities that will be done, sir.
9: I know. Pero yes, kung sir. I-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti, at least si Colonel Lachica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung column, sana man lang binago nyo yung activities. Copy-paste eh. Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness, anong tingin nyo rito? Kung i-describe nyo in one word.
7: Sir, I cannot...
9: Ako na mag-describe. I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti.
10: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Kaugnay din po ng balitang yan, mga kaumbo, tinanong din ni Senator Erwin Tulfo si Officer Vice President Assistant Secretary Rembel Ortonio kung hindi man lang siya nagkaroon ng katiting na duda, quote unquote, sa pinipirma ang mga dokumento mula sa Officer Vice President, lalo na sa mga questionable acknowledgement receipt na isinusmiti ng security officer na si Colonel Dante La Chica. Ayon kay Ortonio, nakabase lamang ang kanyang desisyon at aksyon sa mga dokumentong ipinapresenta sa kanya. Tanong pa ni Senator Erwin Tulfo, paano makakasagot ng tama si Ortonio sa mga katanungan kung wala naman siyang kaalaman ukol dito? Ang tanging paraan lamang para na magawa ito anya o ayon sa senador ay ang pagsisinungaling. Balikan po natin ang naging sagutan ni Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio.
11: Di ho lang ninyo naisip or didn't you tell the Vice President, ma'am, ano ho kaya? Pwede bang tanungin ninyo ito or pwede ba silipin? Nada daw, hindi mo lang nakausap si VP. Hinayaan nyo lang na hinayaan na tumuloy-tuloy for several months, several quarters yung ganitong klaseng expenditure. Nobody informed the Vice President.
7: Sir, hindi naman po na hinayaan, sir, because all the replies naman po, sir, are also given to the Vice President for her review and final approval before it is being signed and to be sent to the Commission on
11: Audit.
7: So,
11: when you sign the report, sir, alam na po ni VP, is that what you're saying? Nakita niya na po na pinambili ng ganito, ng information, ng gamot, ng mga lamesa, na alam na ng VP before you signed it.
7: Before I signed it, sir.
11: So dumaan na sa table ni VP.
7: Yes, sir.
12: Kindly wind up,
11: thank
12: Senator
11: Judge Erwin. Thank you for testigo, Mr. Presiding Officer. Thank you.
12: Thank you, Senator Judge Erwin.
2: Rin po yan ng sagutan itong si Senator Erwin Tulfo at itong si Assistant Secretary Ortonio. Samantalang prosecution, hindi raw naniniwala sa template na sagot nitong si Gina Costa at itong si Ace Ortonio habang si Deputy Secretary o Deputy Speaker Garin, sinabing napakalinaw daw na tila pingpong ang pahayag ng dalawang testigo. May live report sa Bombuana ni Soberano.
13: Naniniwala ang House Prosecution Panel na template at tila pingpong ang naging pahayag ng dalawang hostile witness na sina Gina Acosta at Limuel Ortonio.
14: Tugon nito ni Prosecution Spokesperson Representative Via Alonto Adyong, Deputy Speaker Janet Green at Deputy Speaker Paulo Ortega matapos singa ng reaksyon sa tanong na tanging sina VP Sara Lamang at Colonel Dante La Chica ang may alam kung paano ginamit o ginastos ang confidential funds. Ayon kay Deputy Speaker Ortega, maaring mahalintulad ang dalawang testigo na kalimot dahil walang alam kung saan napunta ang confidential funds. Itinuturo din ng dalawa na sina VP Sara at Colonel La Chica lamang ang may alam kung saan napunta ang pera. Pakinggan natin ang tugon ni Deputy Speaker Paulo Ortega.
15: Witness po, baka pwede na po silang tawagin kalimot kasi para nakakalimutan nila lahat yung mga ginagawa sa kayong mga trabaho nila. So kalimot, ka hindi ko alam, ka I don't know. So imposible po yun siguro mangyari kasi ang tagal na po nila sa trabahong yan at for the longest time yan po yung ginagawa nila. It's very irresponsible on their side.
14: Para naman kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin, tila pingpong ang pahayag ni Acosta at Ortonio dahil parehong itinuturo sina VP Sara at Colonel La Chica kung saan napunta ang confidential funds. Sinabi ni Garin ang testimonya ng dalawang testigo, iisa ang common factor ng mga nakuhang impormasyon. Ito ay nagtuturo sa isang tao at ito si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin si Deputy Speaker Janet Garin.
16: Ang masasabi ko lang dyan, tila ping-pong. Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng depensa, Hindi natin alam kung ito ay estratehiya ng ating hostile witnesses. Pero very glaring na nagkakaroon ng ping-pong na kung sino nakaupo ay sasabihin niya hindi niya alam at itutulak niya sa iba. Pero balikan natin, ano ba ang nailantad ng ating hostile witnesses ni Ma'am Gina Acosta at ni Sir Lemuel Ortonio? Ang sinabi ni Ma'am Gina Acosta, sa kanya nakapangalan ang cheque, kinuha niya ang pera, binigay niya kay Colonel Achica sang-ayon sa direktiba ng kanyang superior, who is the Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi naman ngayon ng Assistant Chief of Staff ni Sir Lemuel Ortonio, may mga pinirmahan siya, alam niyang may pinagkagamitan, ngunit hindi niya alam ang details ng mga ito.
14: Inihayag naman ni Prosecution Spokesperson Representative Z. Alonto Adyong na kontento sila sa naging pahayag ni Presiding Officer Chris Escudero kaugnay sa naging itong official statement ngayong araw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa sub-judicial rule. Pinagsabihan kasi ni Escudero ang lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Tison na ipaabot kay VP Sara ang babala kaugnay sa paglabag sa sub-judicial rule. Sinabi ni Escudero na maglalabas din ang korte ng guidelines ukol dito. Pakinggan natin si prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong.
12: The mere fact that the you know the

0: give her some for a change. It will give her something to her advantage. If she just simply follow after the following the this ruling of the court, to just simply remain silent about how the proceedings are being conducted in the Senate, so that her defense team will no longer be requested to also respond to issues that may arise in the future should the vice president come out with another statement again questioning the trial. Kasi meron ng basis eh ang pwedeng gamitin ng prosecution, at ito na yung ruling ng impeachment trial.
1: Iaahain naman ang prosecution bilang testigo sa susunod na linggo si Attorney Michael Wesley Poa, na dating Chief of Staff ni Pipi Sara sa Department of Education at bahagi ngayon ng kanyang defense team. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerville Luistro, tututukan ang pagbinigang umunay maling paggamit ng 112.5 billion na confidential funds ng Department of Education. Naka-schedule ding tumestigo si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande sa September 2. Sinabi ni Senate President at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cis Escudero na maaring tumestigo si POA sa September 1 kung hindi makadalo ang dalawang military witness na sina Colonel Manaros Borancing at Colonel Magtanggol Panopio. Samantala, kunisyon ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers ang umano'y magkatulad na sagot ng dalawang opisyal ng OVP na sina Ortonio at Acosta. Ayon kay Barbers, paulit-ulit na itinuturo ni Dani na Ortonio at Acosta si BP Sara at si Colonel Raymond La Chica. Sinabi ni Barbers na maghahain pa ang prosecution ng iba pang mga testigo at dokumento habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Pakinggan natin si dating Representative Robert A. Barbers.
2: Well, yung testimonya ni Ortonio makakadagdag bigat no doon sa unang testimonya ni Acosta saying na ibinigay niya kay Colonel La Chica, na alam natin at alam ng lahat na siya ay hindi bonded. Hindi siya special disbursing officer at wala siya dapat kinalaman sa paggamit nitong pondong ito, because ang sinabi ni Ortonio, hindi siya organic. Much more reason na bakit mo binigay sa kanya. Di ba? Hindi ka naman pala organic, hindi ka kasama doon sa organization where the disbursement of this confidential funds mailalagay sa kamay mo, na hindi ka disbursing officer, hindi ka rin bonded officer.
3: Mula dito sa Senado, Bongo Anangi, Bongdanyo Soberano ng Pinat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
4: Meron naman tayong 24 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa kaugnay pa rin po mga development, kinwestiyon din ni Senator Rafi Tulfo kung bakit hindi man lang tinanong ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipt ng Office of the Vice President, kahit halatado ng mga ito ay hindi raw totoo. Hindi naniniwala si Tulfo na hindi man lang napansin ni Ortonio ang mga kakaiba o hindi raw karaniwan ng mga pangalan. Tanong ng Senador, nakapikit ba ng pumirma etong si Ortonio noon? Pare-pareho rin kasi anya ang halaga at pangalang nakalagay sa mga resibo, at imposibleng hindi man lang ito napansin ni Assistant Secretary Ortonio.
5: I was not able to ask anymore. On
6: why not? Answer. It's part of your job. In fact, pumirma ka eh dun sa pag-reply mo sa AOM.
5: I asked, sir,
6: so pumirma ka nakapikit? Yes, sir.
5: No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM.
6: Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature, at nag-receive ng by the hundreds of thousands each, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why did you not

0: Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo, edukadong tao itong si Ortonio, kaya tiyak na batid niyang hindi akma ang ilang mga pangalan na nakalagay sa mga resibo o acknowledgement receipt tulad ng apelyidong Pusa, Pagong, Belat at iba pa. Ngayon pa ng mambabatas, parang nagmamaang-maangan lamang si Ortonio sa naturang issue. Uling inulit ni Senator Tulfo ang umunoy blind loyalty ng mga ito sa kanyang head, kaya posibleng hindi na nila pinansin ang mga kamalian.
1: Sir, at the time, sir, hindi ko po nakita yung mga acknowledgement receipts, sir. I was only made aware of the acknowledgement receipts, sir, when it was already shown during the HOR na mga hearing, sir.
2: Hindi, kasi pag nagtanong ng attachment, then di ba sabi mo, you ask questions point by point, you investigate, then kinuha mo sana yung mga dokumento and then pinakita sa'yo and then nagtanong ka point by point like you said. And then you're a very educated person, you should have asked a lot of questions to satisfy dun sa request ng COA.
1: Sir,
2: kasi tulad niyan, Pusa, Pagong. Imposible, hindi mo nakita yan. Tapos pare-pare yung pirma sa isang same handwritings para sa napakaraming pangalan at saka isang pirma sa napakaraming pangalan according to the NBA forensic. You didn't ask?
1: Sir, at that time po, sir, I did not see the acknowledgement receipts.
2: Come on, sir. Napakatalino mong tao sa credentials mo. Dating professor, Ateneo, UP, di ba? And then, now, parang, sorry sir, parang nagmaang-maangang ka. Again, is it blind loyalty? Thank you po.
0: Bagay pa rin po yan, mga kaumbo, nagsagutan ni Senator Raffy Tulfo at Assistant Secretary Ortonio. Ang prosecution at ang defense nagkainitan din sa issue ng speculative na mga tanong sa impeachment trial. Habang si Senator Judge Padilla, sinuri rin ang papel ng confidential fund sa pag-iwas sa assassination nitong si dating Senator Ninoy Aquino at ng mga nangyari o naganap na mga pamamaril sa mga eskwelahan. May live report dyan si Bombo Jaira Hanggayo.
3: Yes, Bombo Genesis, nagkaroon ng sagutan si House Private Prosecutor Attorney Mandy Vinagracia at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kaugnay ng pagtutol sa isang tanong kay Limuel Ortonio mula sa Office of the Vice President sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Agosto 26.
4: Binigyan din ni Attorney May ang tatlong pangunahing posisyon sa Office of the Vice President, ang Assistant Chief of Staff at mismong si Vice President Sara Duterte at iginiit na matapos sabihin ng ilang opisyal na wala silang sapat na kalaman sa liquidation, disbursement at recording, si Vice President Sara Duterte na lamang umano ang may buong kalaman sa confidential funds. Narito balikan natin ang naging kaganapan sa impeachment court.
5: Kanina sinabi mo na ang top three officers ng OVP ay ikaw as Assistant Chief of Staff, Chief of Staff, at ang Vice President herself. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
5: Ngayon, sinabi mo na wala kang alam tungkol sa drafting ng liquidation reports. Tama ba? Wala ka rin alam sa disbursement ng ng confidential funds. Wala ka rin alam tungkol sa recording relative to the confidential funds. Tama ba?
1: Yes, ma'am.
5: Ito rin yung naging posisyon ng Chief of Staff. Wala rin siyang alam tungkol sa mga bagay na to. Ngayon, tama bang sabihin na dahil kayong tatlo, ang top three na officers or officials ng Office of the Vice President, si Vice President lamang ang may alam tungkol dito sa mga bagay na to?
6: Objection.
7: What's the ground, Christine?
6: Speculative, Your Honor.
5: If he knows, Your Honor, again, Your Honor, we don't want to belabor this point, Your Honor, but defense counsel keeps bringing us back to this point, Your Honor. The question does not become speculative simply because it's couched in a what if question, Your Honor. And besides, Your Honor, this honorable court has already ruled and has already directed the witness to
6: Your Honor,
5: answer, Your Honor.
6: The counsel would want the witness to speculate on the state of mind of the Vice President.
5: No, Your Honor!
4: Iginit naman ni Attorney May na nakabatay ang tanong sa naunang pag-amin ng saksi anya hindi na dapat paulit-ulit na nagpapalit ng grounds of objection dahil maaari itong makapagpatagal sa paglilitis. Agad namang umapila si Attorney Christine Ferrer at unang ibinasing objection sa speculation bago ito binago ang pagtutol bilang quote-unquote incompetent. Narito balikan natin ang naging sagutan kanina sa impeachment court.
5: Let me answer it in two points, Your Honor.
7: Please, counsel, briefly.
5: Yes. It's not speculative, Your Honor, because there was already an admission that they are the top three officials of the OVP. Now, the answer would be based on that admission, so it's not speculative. The question would only be speculative. It's completely conjectural, Your Honor. And second, Your Honor, the only reason that I repeated the answer because the witness himself requested me to repeat, but prior to me repeating the question, the Honorable Presiding Officer has already made a ruling. Your Honor, we will be squandering away time if every time I would repeat a question, the defense counsel would all of a sudden invoke another ground for objection.
7: We're about to break for lunch, so let's end it on a good note.
6: Yes, but
7: Attorney Christine.
6: I will revise my objection, Your Honor. Incompetent.
4: Yan ang mga naging sagutan kanina sa impeachment court. Samantala sa isinagawang interjection naman ng mga senator judges, nagain si Senator Judge Robin Padilla kung maaaring nabuhay pa hanggang ngayon si former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. kung mayroon itong confidential funds na maaaring gamitin para sa intelligence information at pag-iwas sa banta sa kanyang buhay. Inihain ni Padilla ang hypothetical scenario sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos mapag-usapan ang paggamit ni Ninoy ng alias na Marshall Bonifacio. Ang tanong ni Padilla ay bahagi ng diskusyon sa impeachment trial tungkol sa paggamit ng confidential funds para yan sa intelligence and security at kung hanggang saan maaaring gamitin ang naturang pondo para maiwasan ang mga banta sa mga opisyal. Narito pa ang mga naging kaganapan kanina sa impeachment court.
8: Tuloy ko lang po yung ating tanungan. Opo. Pagkatapos po niyong sumagot, pwede pong pati na rin sa depensa. Meron din po akong tanong. Naniniwala po ba kayo na ang confidential fund para yaan po ay makakuha tayo ng impormasyon para makasave ng buhay, para makakaroon tayo ng law and order?
5: If used properly, yes, Your Honor.
8: Okay. Opo. Kayo po, sa defense, naniniwala po ba kayo?
6: Yes, Your Honor.
8: Opo. Kung sa palagay niyo po, nung panahon na si Marshal Bonifacio ay may confidential fund, at nalaman niya na merong magtatangka sa kanyang buhay. Sa palagay niyo po ba, buhay pa si Senator Benigno Aquino ngayon?
5: Well, assuming, Your Honor, that the foreign occupants were those lone threats to his life, then probably yes, Your Honor.
8: Salamat po. Kayo po.
6: Actually, Your Honor, I'm not aware really of the circumstances during that time, Your Honor. So
8: okay.
6: I cannot really comment intelligently on that. Yes, opo. Yes, yes, opo. Your Honor.
8: Sige. Si Marshal Bonifacio po ang may tuturing nating nagbigay ng daan para sa people power. Yung kanya pong pagkamatay. Opo. Siya po ay na-assassinate. Opo, sa palagay niyo po ba kung meron siyang confidential fund nung panahon na yun, ay nagkaroon siya ng information na merong assassination na magagawa sa kanya?
6: Likely, Your Honor.
8: Okay. Salamat po.
4: Sa kanyang pangalawang tanong sa mga abogado na magkabilang panig kung naniniwala silang maaring napigilan naman ni Education Secretary Sonny Angara ang mga insidente ng pamamaril sa mga paralan kung mayroon itong confidential funds, tumanggi si Attorney May de Villagracia na magbigay ng sagot dahil anya hindi siya maaaring mag-speculate. Matapos iginiit o igiit ni Padilla na yes or no lamang ang hinihingi ng sagot, sumagot itong si Attorney May ng no, Your Honor. Nang tanongin naman si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, sinabi nitong maaari itong makatulong kung gagamitin naman ang confidential funds para sa surveillance sa mga banta. Narito pa ang mga naging pahayag at pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood Padilla.
8: Pangalawang tanong po. Palagay niyo po ba kung meron confidential fund si Senator, former Senator Angara, na siya ngayon ay sekretary ng DepEd, maaari po bang napigil niya ang mga shooting incidents sa mga paaralan?
5: I cannot speculate.
8: Wala pong speculation. Sa tingin lang po nyo, kung meron siya, sabi niyo po kasi kanina, sumang-ayon po kayo, kung may confidential fund, maaring makapigil, makapagbigay ng kapayapaan, law and order. Sa palagay niyo po ba, kung meron siyang confidential, ano lang naman po yun, yes or no? Kung hindi po kayo naniniwala, hindi, no?
5: No, Your Honor.
8: Okay, salamat po. Kayo po.
6: It can, Your Honor, if the purpose of the confidential fund is to conduct surveillance, Your Honor, on the threats.
8: So, kaino?
6: Yes.
8: Tama ba yung aking diksyon? Kaino? Salamat po. Salamat po.
4: Ang palitan na ipahayag at bahagi ng talakyan ng impeachment courts sa paggamit at pangangailangan ng confidential funds, kabilang argumento kung maaari ba itong gamitin para sa intelligence gathering at seguridad.
3: Live mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Jaira Hanggayo. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!
0: Mula rito sa National Capital Region, update ho tayo mula dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, mga kabombo. Ang Bombo Radio Philippines ay isa po sa mga pangunahing media network na naiimbitahan para ho i-cover itong final command conference para sa nalalapit na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nariyan live si Bombo Isa Cotoner. Maki-update tayo, Bombo Isa.
9: Yes, Bombo Genesis, wala na ngang makakapigil sa gaganaping warm parliamentary election sa September 14. Ito ang binigyan diin ng COMELEC sa final command conference na isinagawa ngayong araw sa parang Maguindanao del Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kahit may naitalang election-related incident sa reyon, hindi ito makaka-apekto sa paghahanda at mismong pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa ng poll body, hindi dapat magkaroon ng kahit isang presinto na makakaranas ng failure of election. Kabilang sa kanilang direktiba ang maayos na pagboto ng mga botante, tamang pagre-report ng mga electoral board at pagpapanatiling ligtas at kumpleto ang lahat ng election materials at kagamitan. Tiniyak din ng poll body na dapat nakapag-transmit ng resulta ang lahat ng presinto upang maging maayos ang proseso ng halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
10: Ang halalan sa Bangsamoro, handa ang COMELEC kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ipinapakita po natin, wala na makakapigil sa halalan natin na ito. Baka mat may nangyaring insidente, isa lang po ang mensahe na gusto may parating. E kung ang chief minister nga, kaya nilang tambangan, pwede rin daw po nila sigurong iharas.
9: Kaugnay naman ito, nagbabala rin si DALG Secretary John Vic Remulla sa mga kapulisan na nakadeploy sa BARM ngayon na mananagot sa kanya at kay Philippine National Police Chief Police General Melencio Narcartes Jr. sakaling magkaroon muli ng karahasan bago habang umatapos ang halalan. Tiniyak ni Remulla na handa na ang naturang ahensya at Philippine National Police para sa darating na eleksyon. Ayon sa kalihim, magdadagdag ng nasa 5,000 police personnel upang palakasin pang seguridad sa araw ng halalan. Kumpiyansa rin si Remulla sa mga isinasagawang paghahanda at sa progreso ng security measures sa buong rehiyon bago ang September 14 elections. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla.
11: 98, konti-konti na lang, fine-tuning na lang. We'll make sure that nothing happens again. But 98%, all the polling machines are there, all the contingencies are there, yung peace and order situation, like 5,000 police and additional police will be sent here. So confident naman kami sa mangyayari dito. This grand experiment will show that a Muslim nation can exist in a Christian country. And it's very important to the, not only to the Philippines, but to the world.
0: Bombo Isa?
9: Yes, Bombo Genesis.
0: Just 20 days before yung halalan, ano, so far, isa pa lamang yung election-related incident na naitala dyan, yung pananambang last Saturday.
9: Yes, Bombo Genesis. No, yun nga yung tinutukoy for COMELEC, Bobo Genesis, yan yung ating paglilinaw, no? Para sa perspective ng COMELEC, ito ay maituturing na nilang election-related incident dahil nga itong si Farm Chief Minister ay isa ring kandidato para dito nga sa naturang halalam. Ngayon, pero sa end naman ng Philippine National Police ay suspected election-related incident pa lamang ito. Actually, kanina ay nakausap din natin si PNP Chief, no? At sinabi niya nga na inatasan niya na rin itong Farm Regional Director pagkapunta niya nga dito sa command conference na tukuyin o hanapin na talaga kung sino yung nasa likod itong pananambang sa convoy ni Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Kasi hindi nila talaga tinatanggal o inaalis yung posibleng merong nasa likod talaga nito. At yun naman yung siniyak ng Philippine National Police sa atin dito sa parang Maguindanao del Norte, Bombo Genesis.
0: Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa.
12: Mula rito sa parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo.
0: 17 minuto bago sa mapit ang alas 7 ho ng gabi, magkakabombo. Diyan sa may Department of Justice tayo, nanindigan po ang naturang ahensya na may sapat na ebidensya ang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
13: Muling pinanindigan ng Department of Justice ang isinampan nitong mga kaso sa hukuman laban kay Vice President Sara Duterte. Sa parayam kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang iginit na mayroong sapat ebidensya ang paghahain ng kaso kontra sa ikalawang pangulo. May prima facie evidence anya para makasuhan ng Vice Presidente kung kaya't itinuloy na iakyat sa proseso ng korte ang kaso. Kanyang binigyan din na mandato ng kagurana na ihain sa hukuman ang kukulang kaso sa oras matukoy ng prosekusyon na mayroon namang sapat na ebidensya. Magugunitang tuluyan ang sinampan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng tatlong bilang ng kasong grave threats. May kinalaman ito sa hayagang pagbabanta ng ikalawang pangulo sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martina Romualdez. Ating balikan ang pahayag ng kagurana sa makaraang panayam sa tagapagsalita kung saan ibinahagi nito ang patungkol sa paghahain ng kaso.
14: Nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats again by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it's now within the jurisdiction of the court, na RTCQC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be.
13: Kahapon, ika-25 na Agosto, ay isinagawa ng Quezon City Regional Trial Court ang oral arguments patungkol sa inihaing manifestasyon at motion ng kampo ng Vice Presidente. Hiling kasi ng ikalawang pangulo na mabasura na lamang ang mga kaso at mabawi o hindi na mag-issue ang hukuman ng arrest warrant kontra sa kanya. Subalit sa kabila nito, nanindigan ng Department of Justice na mayroong mga sapat na ebidensya para sa kasong grave threats kontra sa Vice Presidente. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ang rekomendasyon ng kagurana na masampa ng kaso ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa makaraang pamamaril ng estudyante sa Tacloban City. Inirekomendang masampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries si Police Staff Sergeant Arla Rea Pasensya. Ayon sa tagapagsalita, nakalakdang ihain ang mga nabanggit na kaso sa Family Court ng Regional Trial Court ng Tacloban City. Tiwala ng Department of Justice na uusad ang proseso ng kaso na naayon sa panuntunan ng batas para sa magkabilang partido.
15: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Sa ibang mga balita ho tayo, itinanggi ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga ulat na nadulas habang naliligo sa comfort room itong si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa pagsalita ng ahensya, si Jail Superintendent Jerex Bustinero, nakaramdam ng matinding pananakit ng tuhod ang senador habang naglalakad patungo sa kanyang scheduled medical check-up. Sinabi rin ni Bustinera na nakarinig umano si Estrada ng tila snapping sound mula sa kanyang tuhod bago pa nakaramdam ng matinding sakit. Natatag na namang sumailalim ng senador sa knee x-ray sa isang pribadong ospital ngayon pong gabi, kasunod na rin po yan ng naturang injury. Samantala sa iba pang mga balita, mga kabombo, ang Project Ligtas, formal na pong inilunsan ng Department of Education. May report po dyan si Bombo Cindy Grida.
16: Bombo Genesis, formal nang inilansan ng Department of Education ngayong araw, ika-26 ng Agosto, ang Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety matapos ang matagumpay na pilot testing nito noong Mayo. Isa itong Advanced Risk Intelligence Platform na gumagamit ng artificial intelligence at satellite imagery upang matukoy ang mga posibleng hazards sa bawat paaralan. Kabilang sa pangunahing feature nito, ang AI-powered weather forecast na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa lagay ng panahon hanggang 10 araw ng maaga. Gamit din ng satellite images at hazard maps, natutukoy nito ang mga partikular na panganib sa bawat paaralan at nakapagbibigay ng early warning. Kabilang sa mga tinututukan nitong hazard ang baha, volcanic activity, landslide at lindol. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma.
17: Isa sa mga pangunahing problema natin, lalong-lalo na po sa Department of Education, yung madalas na pagdating ng mga bagyo at iba pang klase ng sakuna. Kaya importante na maitala natin ano yung mga datos na maaring maging makabuluhan o importante para po sa ating paswelahan. So, ito pong Project Ligtas ay pagsasama-sama ng mga datos para magamit natin bilang basihan ng ating mga desisyon at mga programa natin o interventions, no, na pwede nating gawin sa mga eskwelahan na dinadaanan itong mga kalamidad na ito.
16: Layunin ng Project Ligtas o Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety na makatulong sa mga paaralan at lokal na pamahalaan na mas maagang makapaghanda at makaresponde sa mga banta ng kalamidad. Mabawasan ang mga araw ng kanselasyon ng klase at mapanatiling ligtas ang mga guro at estudyante. Hindi direktang nag-uutos ang platform ng class suspension, ngunit nagbibigay anya ito ng risk assessment na maaaring maging batayan ng mga local government unit at school authorities sa kanilang pagpapasya. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Education Undersecretary Malcolm Garma.
17: Meron hong mga pagkakataon na pwede hong magrekomenda ang eskwelahan natin, no? Para ho kung kailangan nila magsuspinde ng pasok o kaya ay ready na ba silang bumalik sa kanilang paaralan after a calamity.
16: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Meron na po tayong 10 minuto bago sumapit, mga kabombo, ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, dako tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Meron pong oil spill na naganap dyan sa may bahagi po ng Isabela Province at nagdulot po ng pangamba sa mga mangisda roon. May update dyan ng Bombo Radio Kawayan.
18: Nababaha lang mga residente sa posibleng epekto sa kanilang kabuhayan matapos maitala ang malawakang oil spill sa karagatan ng barangay Digo Macera, dinapige Isabela nitong Agosto 25. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Jeffrey Delphine Mendoza, residente ng dinapige, sinabi niyang maitim na ang tubig sa apektadong bahagi ng karagatan bagamat hindi pa matukoy ang lawak nito. Nakakapalaot pa naman ang mga mangingisda dahil partikular na bahagi lamang ng dagat ang apektado at wala pang naitatalang fish kill. Gayon man, pangamba pa rin ito sa mga residente dahil pangingisda ang pangunahing kabuhayan sa lugar. Maaaring umanong malagay sa panganib ang mga isda at magkaroon ng pangmatagalang epekto sa kabuhayan. Hindi pa tukoy ang pinagmula ng langis bagamat may mga mining vessel na malapit sa lugar na patuloy na biniberpeka ng mga otoridad.
19: Yung talsik ng tubig doon sa may bangka is maitim siya, so yung sabihin marami po talaga yung oil. O, ang barangay lang naman po na nakakasakop din is Digo Maced, isang barangay lang po. Kasi ito po kasing dinapigi is naharangan po siya ng bundok.
18: Samantala, agad namang inaksyonan ng Philippine Coast Guard ang insidente. Ayon kay dinapigi Mayor Vicente Mendoza, hindi natuloy ang aktual na inspection kahapon dahil sa malalakas na alon, kaya drone muna ang ginamit sa pagmomonitor. Ngayong bumuti ng panahon, nakatakda ng magsagawa ng aktual na inspection upang matukoy ang lawak at posibleng pinagmulan ng oil spill. Patuloy ding minomonitor ang paggalaw ng langis dahil wala umanong kagamitan ng Coast Guard para direktang nang ma-retrieve ito. Samantala, hinikayat ng alkalde ang publiko na agad i-report sa DNR at Coast Guard ang anumang posibleng pinagmulan ng oil spill upang maimbestigahan at mapanagot ang responsable.
20: Ano sir, kasi wala namang ibang vessel na pumupunta dyan, maliban lang sa mga dumadaan lang. Mm-hmm. Pero actually, sila yung nandyan na may vessel. And doon sa report din kanina, pati yung mining, nag-conduct din sila ng actual visit doon sa area. So wala din silang nakita. Hindi natin alam kung vessel na dumadaan sa may area ng binatingi o yung vessel na gamit ng company.
18: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo.
0: Si Executive Secretary Ralph Recto naman kinumpirmang malaki ang posibilidad na hindi na matuloy ang 2026 barangay at sanggunyang kabataan elections. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
21: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na malaking posibilidad na hindi matuloy ngayong 2026 ang barangay at sanggunyang kabataan elections na nakatakdasan ng Idao sa Nobyembre 2 sa pagpunta ni Recto sa Iloilo para sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program at bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niyang nakipag-usap siya sa ilang senador at kongresista hinggil sa nakatakdang halalan. Ayon kay Recto, marami sa mga mambabatas ang pabor na palawigin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials. Sinabi ni Recto na patuloy pa rin tinatalakay ng mga mambabatas ang panukalang pagpapaliban sa halalan upang mapag-aralan at mapagdesisyonan ito ng maayos. Nauna nang inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng barangay at SK elections kabilang ang mungkahing gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Gayunman, habang wala pang pinal na batas na magpapaliban sa halalan, nagpapatuloy ang paghahanda ng Commission on Elections para sa nakatakdang November 2 barangay at sangguniang kabataan elections.
22: Barangay election, tinatalakay ngayon sa Kongreso yan. Posible na balita ko sa pakikipag-usap ko sa mga congressman at senador, gusto nila palawakin yung term ng mga barangay officials natin, barangay captain halimbawa, at posible yan na hindi matuloy yung barangay elections. Pero yan ay nasa Kongreso. Hinihintay lang natin kung ipapasa nila yung batas tungkol dyan.
21: Si Executive Secretary Ralph Recto. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
0: Yan naman sa my father sa Tornino Oreos University sa may Butuan City. Nagpatupad po sila ng heightened security dahil po yan sa online threat. May update po dyan mga kabumbuang Bombo Radyo Butuan.
23: Ipinatupad ngayon ang administrasyon ng Fathers Saturnino Oreos University o FSUU sa kanilang elementary, high school at college campuses ang heightened security matapos suspindihin ang kanilang face-to-face classes dahil sa natanggap na online threat. Ayon kay University President Father Randy Jasper Otsige, bahagi ito ng kanilang mas pinalakas na proactive at security measures para sa mas mahigpit na safety protocols. Ipinatupad ito base sa kanilang close coordination sa Butuan City Police Office at sa City Social Welfare and Development Department. Dagdag pa ni Father Otsige, ligtas at well-guarded ang kanilang mga campuses na nagpapatupad na ng facial recognition protocol simula sa buwan ng Hunyo nitong taon at araw-araw na security checks sa mga papasok sa kanilang campuses. Nag-procure din sila ng karagdagang security equipment upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga campuses. Nagbigay na rin sila ng psychosocial support sa mga naapektuhan sa naturang banta, sabay hikayat sa lahat na iwasan ang pagsishare at pag-forward ng mga hindi beripikadong impormasyon upang hindi ito makapagbigay ng alarma at takot.
24: We are implementing heightened security at both Morelos and college campuses with additional security equipment being deployed and procured to further strengthen our campus safety.
23: Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Ang progresibong grupo naman, naniniwalang dapat nang paharapin sa impeachment trial si Colonel Raymond Dantela Chica. May exclusive report dyan ng Bombo Radio Rojas.
1: Naniniwala ang Gabriela Women's Party na dapat humarapa sa impeachment trial si Colonel Raymond Dantela Chica upang maliwanagan ang mga detalye sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Liza Maza, former Gabriela Women's Partylist representative, sinabi nito, dapat busisiin ang naging papel nila Chica dahil siya ang tinuturong pinagbigyan ng confidential fund na in cash ni former Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ayon kay Maza, marami pa umanong dapat ipaliwanag sila Chica, partikular kung paano at saan ginamit ang pondong ipinagkatiwala sa kanya. Dahil dito, naniniwala ang grupo na nararapat lamang na ipatawag sila Chica sa impeachment trial at maaari rin itong maging hostile witness upang higit na matukoy ang kanyang mga naging papela sa paggamit ng confidential funds.
2: Ikaw kailangan talagang ipatawag sila Chica kasi siya nga ang star eh. So, ang dami na talagang minention at napaka-susi ang naging papel niya, no, doon sa pag-ikot ng pera. Kaya kailangan talaga na ilagay siya sa witness stand at busisiin, no, ang naging partisipasyon niya sa buong confidential fund na ito at nang makita, no, at matukoy kung ano ang totoo.
1: Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aload Bautista and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabumbo Caster Nation. Ang isa pong US dollar, yan huy, katumbas na ngayon ng 61 pesos and 65 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ng 7 pesos and 87 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 63 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 44 centavos. At ang Euro, katumbas ng 72 pesos and 05 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po niyong subaybayan, pwede niyong sundan, pwede kayong mag-like, pwede po kayong mag-follow and of course mag-subscribe. Sa makbabayan po natin dyan sa may probinsya po ng Iloilo at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Sa Negros area, ganun din po. Nariyan ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Sa probinsya ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa may bahagi ng Capiz area, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Diyan sa probinsya po ng Aklan at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Calibo at sa buong Leyte area, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, sama-sama muli tayong manalangin sa pamagitan po ng Horacio Emperata for deliverance from calamities.
6: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need.
3: Amen.
0: Mga kabumbong Star Nation, muli abangan po bukas ang atin pong pangumagang edisyon ng Bombo Network News, Bombo Network News Morning Edition, para usa mas maraming mga mahalagang balita at mga impormasyon. Magsisimula po yan alas 7 unang umaga hanggang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Yan na rin pong kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: FM. The best music station across the nation.
7: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
8: Fully digitalized. It's all for you.
10: Star FM across the nation.
25: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
26: Basta Star?
27: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
28: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
27: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
28: Wait lang. Last 10 minutes.
27: Ate, oo.
29: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
30: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
31: Star FM!
32: Star FM!
33: Star FM!
8: Star FM! It's all for you!
34: Star FM!
35: Sa palengke, may swerte!
36: May swerte? Sa palengke?
35: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
37: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
35: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
37: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
38: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
39: It's time to fiesta with Bet88.
40: Come dance with me.
39: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
41: It's always a party at
42: Bet88. Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
37: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
35: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
37: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
35: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
37: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
38: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sa mga chan na nagugutom na. Diba? Syempre galing work, no? Magpahinga ka muna. O kaya naman, ipagdasal mo na sana makauwi ka na at makasakay ka na talaga. Minsan mahaba ang pila kapag ganito ang panahon. Ganun na talaga, no? Panahon na ina. Baka yun yung bayad kasi nga maglo-long weekend. Ako, grabe naman yan. Paano na lang makakapag-swimming kung umuulan? Swimming sa dagat. Sayang naman, na-book nyo na yan last month eh. Dream Nation, kasama mo na muli ako yung sweetie-sweetie girl, Ivana Darna. Alam mo, kahit maulan, hindi had lang ang ulan para maging masaya. Wow! Talaga ba? Kaya ka, Stray Nation, ang kaming nakikinig dito po yan sa programang Evening Star Sweep. Oras natin, 23 star minutes, makalipas ng 7 ng gabi, 7:23 in the evening at the Philippines. Standard time. Andyan ka na muna. At magbabalik tugtugan tayo dito lamang yarn sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7
2: Basta!
3: 102.7

sa mga anthem, no? National anthem nila ang kantang ito. Kamusta ka na? Hey! Ano ba yan? Kamusta na ang iyong puso? Tuloy pa rin, di ba? Tuloy pa rin! Nanawiti mula ba sa New Colors? Alam mo, naalala ko tong kantang to. Siyempre, sikat na to before. Tapos mas sumikat siya nung ginamit siyang music official soundtrack ng isang commercial ng isang food chain. Sabi nga nila, kapag daw dun ka kumain. kapag dun daw kumakain, nagbe-break. Kaya, ewan ko, parang

0: Hindi naman totoo. Charot. Pero no, usapang puso, kasignation, o kaya naman usapang moving on. Alam mo ba yung tinatawag nila na 3-3-3 rule? Oh! Yung tipong 3, sabi nga no, kapag ibigay mo muna ng 3 months bago ka makipag-usap sa ibang tao. Pero yun ba talaga ang ibig sabihin ng 3-3-3 rule? Ibig sabihin nito, Kastrination, isa tong guideline, no, time guideline mo. In other words, pwede mo rin gamitin kapag ikaw ay nag-heal. Healing the broken heart. So, 3 days of release. Dito yung hayaan mo yung sarili mo na umiyak, malungkot, tsaka yung mga intense emotions na nararamdaman mo for 3 days. Actually, yung mga ganyan, kahit nga lagpas 3 days, di ba? Pero sige, 3 days na yung intense emotion mo, ilabas mo lang, mag-vent out ka. Tapos 3 weeks naman, yung reflection. Dito ka na magfo-focus sa pagpa-process, no, nung mga nangyari sa relationship. And yung 3 weeks reflection din is yung ididistansya mo na yung sarili mo doon sa taong nakasakit sa'yo. O doon sa ex mo, in short. O, sapang puso eh. Ayan na, 3 days of release. Yung next three weeks of reflection. O, dito ka mag-process, dito mo i-distansya. 3 weeks, okay. Alam mo, kapag nag-move on ka, 1 linggo nga na hindi kayo mag-usap, parang ang tagal na, no? O, parang ang tagal-tagal na. So, sa 3 weeks na yan, feeling ko kahit pa paano, masakit man, pero baka kakayanin mo na yan. Medyo paunti-unti babangon ka na sa mga point na yan, ha. Sa tingin ko lang, pero iba-iba naman din kasi ang handle ng mga tao. Ito naman yung next 3 months of rebuilding. Ito na yung magpo-focus ka sa personal goals mo, yung mga routine mo araw-araw. Parang ano, unti-unti ka na talaga bumabangon dyan sa 3 months na yan. Kaya give yourself a Merry Christmas. Tara. Excited. Like, give yourself enough time, no? Para i-release yung mga, yung pain, yung lungkot. And actually, bigyan din ng space yung sarili mo para mag-rebuild ulit. Kasi alam mo, kapag na-heartbroken ka, parang kang sinaksak. parang kang, oo, yung bang parang nawala ka, ganun. To the point na kailangan mo ulit ma-feel na bagong tao ka para makabangon ulit. Tsaka itong ano, no, yung awiting tuloy pa rin. Maganda rin yung pakipakinggan. Panwari, no, dun ka sa mga na after 3 weeks, no, after 2 weeks. So parang magbigay lang ng shine sa iyong isip, ng hope. Taray, no. Sa mga hope na ito makakabangon, tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay kahit may bago na siya. Ganon. Tuloy pa rin ang buhay kahit hindi niya pala ako mahal. Oh. O, diba? Tuloy-tuloy lang. Ganun lang. Ano, eh, it didn't work out, eh. Ganun, ni. Eh. Ayun na, alam mo na, ha. Sana nakatulong yung 3-3-3 na yan. Baka gusto mo gamitin mo rin yan pag tumataya ka. 3-3-3. Charot. Charot lang. By the way, oras po natin, 14 star minutes na bago mag-8 in the evening, 7:46 ng gabi, Ate Philippines at Reds 9. Ingat po sa lahat, ang mga basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Walang masisilungan. Ako yung kasama yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Diyan ka na muna muli at magbabalik to RFM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swift.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
2: JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
3: BB Store, Number 7, Cubao, Quezon City.
4: Tising's Kainbao, Quezon City.
5: Triple G Printing Services.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2020. Ng
3: 2B23 Paris Mini Mart, ground floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
4: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Basta! 102.7!

0: tama na sa pagiging misteryoso. Tama na sa pagiging mysterious, hindi na yan nakakatawa. Charot lang, no? Kung pa-mysterious ang peg mo ngayon, sige, go! Diba, sa panahon at sa mundo kung saan lahat na lang nare-reveal sa social media. Para maiba naman, sige, pa-mysterious ka dyan. Tsaka nakakadagdag ng interest nyo yun, no, sa mga tao. Na parang, hala, parang ano, may mga gusto kang, may mga chapter siya na kailangan mo i-discover. Na kailangan mo i-unlock. No, parang character lang sa laro. Right away! Ito ang Straight Nation. Ito yung i-unlock mo dahil malapit-lapit na rin ang ating grand draw ng ating swerte sa Palengke 2026. Ito ang Straight Nation na babanggitin ko po ang mga proofs of purchase na pwede mong gamitin para ikaw po ay makasali. And take note po sa mga draw na ilalagay nyo. Week number 7 ang inyo pong ilagay. At pwede pa rin po maghulog ha hanggang September 5. September 5, pagkatapos nun wala na. Lana. Kaya ka, Straight Nation, ito po ang mga pwede mong gamitin. Nandyan ang Gardenia Loaf Bread. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas. Basta Gardenia. Isang empty plastic or any loaf variant po and size ng gardenia. So kahit ano ka, Sir Nation, again, lagi ko ang sinasabi, kung gusto mo ng wet bread, wet bread, o kaya yung chocolate, ube, may ganun kasi ang gardenia eh. Basta yung empty plastic po nun is pwede mong gamitin. Any loaf variant, any size, isa lang, Kasray Nation, is equals to 1 and 3. No! Ng gardenia. Sunod naman ang San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen, 320. 320 ml. O kaya naman yung, ano, grande. Okay, so meron kang choice, dalawang choice. Isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen na 320 ml, o kaya naman isang tansan ng San Miguel Pale Pilsen Grande. Ariana Grande. Okay, Kasray Nation, sunod naman, of course, Syngenta, bring yung plant potential for life. Isang cup or label in any size po ng Syngenta. Kasray Nations, ito para po to sa mga plantita, kung meron kang mga inaalagaan ngayon, inaalaga ang tao, charot. Hindi, halaman, syempre. Kailangan mo ng mga fertilizer, pampaganda ng halaman, at kung ano-ano pa, pwede ka pong tumingin ng mga products ng Syngenta. So, ang kailangan naman, isang cup or label in any size ng product ng Syngenta. Okay, Kasray Nation, so yung takip ha, isang cup or label in any size ng Syngenta. Yan lamang. Pwede ka nang makasali sa ating swerte sa Palengke 2026. Madali lang, Kasray Nation, no? Mag-ipon ka lang po ng alinman sa aking nabanggit para makasali. Abangan mo rin yung ilan sa mga proofs of purchase na amin pong ina-announce dito araw-araw to get more chances of winning. At syempre, dadamihan mo na ngayon yung mga entries mo, ha? Again, hanggang September 5 po ang pwedeng maghulog. Wag ka nang mag-extend dahil hanggang doon na lang tayo. Aww. Okay, alam mo ba yun? hanggang September 5 po. So, kung ikaw malapit ka lang dito, gusto mo, hulog ka na mga entries. The more entries you send, the more chances of winning. Kaya naman, again, ito po ang swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na, may cash pa kung saan meron po tayong total of $9 million. 9 million pesos natin pamimigay nationwide. Okay, Kasray Nation, shoutout ko ha yung mga radio winners. Araw-araw meron pa rin po tayo sa ating radio winners and 500 pesos. Okay siya, dyan ka na muna. Oras natin, 39 star minutes, makalipas ng 8 in the evening, 8:39 ang gabi at Philippines Standard Time. Ako po yung kasama yung sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan So 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Isang maganda-maganda-magandang gabi! Sorry na. Basta nagising ka pa. Lalo na sa mga puyaters natin. No, kasradiation. Kasi... Medyo nalit tayo ngayong gabi pero okay lang. At least we are present. Hello, hello, hello! Sa lahat po ng mga tune in sa kanilang radyo, kaya sa ating live stream. Live stream sa mobile phone. Lalong-lalo na no, sa mga nanonood po sa Facebook natin. Hello, this is your sweetie, sweetie girl, Yvonne Adarna. At tayo po'y naka-live, alive and alive. Naka-live and alive. No, sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. It's time to shine. Lalo na, it's time to shine, lalo na sa mga taong nagpapakatotoo. Diba? Na parang reality show. Na kung saan, kapag mas totoo ka, mas nagugustuhan ka ng mga tao. Pero kasi nation, no, have you ever thought, hanggang saan ba yung sinasabing magpakatotoo? Hanggang saan ba yan? Kasi may mga moment na, dahil nga sinasabi mo, nagpapakatotoo ka lang, ang nangyayari, hindi mo na napapansin, ang sakit na pala ng sinasabi mo. Nakakasakit ka na pala ng ibang tao. Hindi lang sa pananalita, kundi yung kilos mo, may nagawa ka dahil nagpapakatotoo ka lang. Diba? May mga ganong tao, may na-encounter ka na bang ganyan? Anyway, bago ang lahat, yan, naka-live nga tayo. At pwede ka na mag-react-react dyan. Lalo na, pala-react rin naman. No? Pala-react sa buhay ng iba. And also, share mo na rin ang ating live for tonight. Congratulations! Ang ating tanong for tonight. Sa tingin mo, excuse ba ang nagpapatotoo, nagpapakatotoo lang ako para saktan ang isang tao? Again, excuse ba yung sinasabing nagpapakatotoo lang ako? Tapos ang taray pa niya. Diba? May mga ganun eh. Ito lagi sa mga lalaki, sa mga babae. Parang naisip ko, halimbawa, away nung high school or away nung college. Tapos nakataas yung isang kilay, sasabihin niya, nagpapakatotoo lang naman ako. Sa tingin mo, excuse ba yung nagpapakatotoo lang ako para saktan mo ang isang tao? Aray. Sabihin mo pa, eh, ito ako eh. Ito ugali ko eh. Ayoko namang mamlastic. Ito na ang ating mga kasagutan. Kasradiation ha, pwede ka mag-comment dito po mismo sa live para mabasa na po natin yan agad-agad. Samantala, ito ang mga first honor, mga unang-unang-una. No, hindi nagpapakabog. Sabi ni Kuya, walang masamang magpakatotoo kung ang intention mo ay malinis. No, ay malinis at totoo. Pero... Pero kung para manakit... Ay! Wait lang, Kasradiation. May mga kuliglig-lig-lig lang dito. Diba? May kinukuliglig kami. Imagine mo yon. Nasa loob kami ng close tapos may kuliglig. Oh, balik tayo kay Kuya. Yung comment niya, walang masamang magpakatotoo kung ang intention mo ay malinis at totoo. Correct. Pero kung para manakit, hindi ka nagpapakatotoo. Hindi yan ang tunay na ibig sabihin nun. Akala ko yung sabihin mo, hindi yan ang tunay na kaibigan. O kaya, hindi yan ang tunay ng totoo. Kasi meron parang sadya, sinasadya na lang, no? Eh, kasi wala eh. Ayoko na eh. Nagpapakatotoo lang naman. Grabe siya. Sunod, sabi niya, Grip DJ One and Blooms, kung seryoso yung intention mo, nagpapakatotoo ka. Wala namang problema doon. Yun nga lang, sa marunong hindi makaintindi, galit agad yarn! Aba, parang nangangamoy, ano ha, nangangamoy kamalditahan ha. Charot! Charot only! O ito, sunod, sabi niya, ay, siguro po, depende sa sitwasyon po. Meron po kasi na sabi-sabi lang na nagpapakatotoo pero eme-eme lang pala. Oh, good eve po DJ na maganda. Uy, salamat! Thank you so much! Parang ano lang, no? Eme-eme lang. Basta gusto lang makagawa ng ikakamaldita niya. Gusto lang makagante, halimbawa, o gusto lang makaagrabyado dun sa tao. Kaya gusto niya lang manakit, in other words. Siguro masaya siya na nakikita niyang umiiyak yung tao, nasasaktan, sa ngalan ng pagpapakatotoo. O sunod, sabi niya, hi, ganang gabi. Hi DJ ko, magandang topic po ito. Para po sa akin, hindi excuse ang pagpapakatotoo para humantong ang manakit. Siguro pwede namang idaan sa magandang usapan kung ano ang maganda na solusyon nang sa ganun madaling magkaintindihan. Kung ano man ang hindi na pagkakaunawaan. Gumawa ng magandang hakbang nang sa ganun mapabilis ang resolba. Resolba! At ang maayos agad ang di pagkakaunawaan. Siguro naman may makikinig at may magsasalita nang sa ganon, understanding and good listener ang mainam dyan para maituwid ang mga buhol-buhol na usapin. At maitama ito ng walang masasakyan, ay masasaktan. Yun lang po, DJ Kotay, Star FM. Shoutout kay Macy Bashad at Jeff Brude. Hello sa'yo. Wow! Ang taray ha, nag-uusap na kayo. Baka binabash nyo ko ha. Pero totoo yan, kasi edition sa comment ni ate. As long, pwede ka naman maging magpakatotoo. Pero mas maganda kung mag-focus kayo dun sa solution. Yung solution based, hindi sa, ano, away based. Baka mamaya nagsasabunutan na kayo ha. Kailangan yung resulta, yung nagkakaunawaan kayo na, ah, okay, okay, fine. Yung pagkaharap, okay kayo. Tapos pagkatapos yung mag-usap, sama-sama ng loob nyo, hala, magpaparinig kayo sa threads, magpaparinig kayo sa sa X. No? Yung X, yun yung dating Twitter. Asa na naman, sabi niya, mamaya magparinig pa kayo sa notes, ha? O, sa tingin ko, hindi excuse yung nagpapakatotoo lang ako para saktan ng isang tao. Kasi ang tunay na nagpapakatotoo, marunong pumili ng tamang salita at tamang paraan para sabihin yung totoo ng hindi naninira at hindi nananakit. Pwede ka namang maging totoo ng may respeto. Kasi sa huli, hindi nasusukat sa kung gaano kakapranka kung hindi kung gaano ka makatao kahit nagsabi ka ng totoo. Ay, ang ganda naman ng nakapipaste mo dyan. Pero ang ganda, gusto ko yun. No? Hindi ito na susukat sa pagiging harsh magsalita, pagiging masyadong brutally honest, prankanes, prankaina. No? Kundi sa kung paano ka tao makipag-usap. Well, sometimes, there are people din na sobrang diretso magsalita. And hindi naman natin sila pwede ding i-judge kasi baka ganun din kasi yung kinanakasanayan nila. Baka ganun din yung way nila para i-comfort or i-discipline yung mga sarili nila. And yan na, kailangan lang makakita ng balance between being a person versus being honest. Kasi alam mo yon, may kanya-kanyang level of emotional something ang mga tao, I think. So, no, hindi naman to about sa kung ikaw yung pinaka malutong mag-describe ng nangyari. Lalo na yung mga sanay sa direct, mga face-to-face, ganyan. mga sanay sa harapan. O, sunod, sabi niya, ay, tampo po ako sa'yo, DJ Von, hindi mo binasa yung scares. Ano ba yan? Sorry na. Sige, basahin ko sa ano. Ay, sa Sabado, hindi ko alam makaka-air ako Sabado. Party kasi kami. Sorry na! Uy, binasa ko naman yung mga paikli-ikli. Pero, ayun. Sa susunod, pag may kwento ka, promise, basahin ko na yun. Ayan, nagtampo ako sa'yo, hindi mo binasa yung scary story ko kagabi. Pinaghirapan ko pa naman i-type yun. Ang haba kaya, Timon. Sorry na! Pero in fairness, ha, iniisip ko yun hanggang pag-uwi. Ikaw na one! Nakonsensya, tuloy ako. Thank you so much. At ito naman ang sunod. Sabi niya, sa palagay ko, oo. Haha, pero hindi direktang nakasakit. Dumaplis nang ng onti. Yun ang maigi doon. Yan, yan yung mga prangka. Oo, nagko-comment na. Sabihin mo, hindi naman yun masakit ah. Sinabi ko lang naman yung totoo ah. Para matuto siya. Para, At ito naman, sunod, sabi niya, kailanman po ay hindi excuse ang nagpapakatotoo lang para manakit ng kapwa. May malaking pagkakaiba ang pagiging honest sa pagiging tactless or rude. Ang tunay na katotohanan ay may layuning maglinaw o tumulong habang ang kawalan ng pakundangan na disguise bilang pagpapakatotoo ay madalas nagiging dahilan lang para magpakawala ng pambabastos ng walang pananagutan. Grabe naman, na-challenge ang aking Tagalog skills. Pero I like it, no? Kasi naman, yung mga nagsasabing nagpapakatotoo, yung after mo mang bugbog. Hindi kasi ang naiisip ko talaga sa relation, no? Yung mga away nung school days. Tapos, syempre, may doon mga malala talaga. May mga umaabot sa sabunutan. Yung tipong, alam mo yung away talaga. Tapos, after nun, sasabihin nila, nagpapakatotoo lang sila. No? Kaya, oo naman, magkaiba yung pagiging constructive, yung honesty mo. Yung tipong ang intention mo is to really help and to awake that person versus sa pagiging plainly rude. Ang rude lang, di ba? Kaya nga, sabi ko kanina, sana maging aware din sila. Kasi, medyo manipis yung linya sa pagiging rude at pagiging brutally honest. At ito naman ang sunod, sabi niya, oo, ang pagsasabing nagpapakatotoo lang ako ay madalas isang palusot. Palusot lang para masaktan ang damdamin ng ibang tao ng walang pananagutan. Ay! Yun na yun. Para ano siya, kunwa, parang malinis na yung part niya. Kasi yun na eh, nagpapakatotoo lang naman. Pero alam mo, kasi Nation, na-realize ko lang. Kaya ito yung gustong-gusto ng mga reality show. Well, sa pagpapakatotoo. Kasi doon lumalabas, no? Yung iba't ibang ugali talaga ng tao. And ganun kasi, ganun talaga ang tao. Lalo na kapag nilagay mo sa isang sitwasyon na maipit sila, maipit yung emotion sila, mape-pressure sila, may pipiliin sila, yung mga ganun. May kailangan i-sacrifice. Lumalabas talaga yung bad side din ng isang tao sa ngalan ng pagpapakatotoo. Charot! Masunod, ito naman, sabi niya, intent. Ang tunay na nagpapakatotoo ay naglalayong maging tapat sa kanyang nararamdaman at prinsipyo. Ang taong ginagamit lang itong dahilan ay madalas na may intensyong magpalabas ng sariling galit, manira ng mood, o magmalaki sa harap ng iba. O nga naman, oo nga no. Alam niyo yung mga sagot ninyo, alam ko kung saan galing. Thank you so much. Ito naman, meron pa ba dyan? At Yvonne, yes, it's because

lang. Parang one day ago. Hindi, 2 days pa lang. Thursday, Friday. Kasi nga, long weekend kayo. Hanggang Monday, wala kayong pasok. Eh, ikaw na. Tingnan natin, ating mga live viewers. Hello, DJ Yvonne. Ingat ka. Saan ako mag-iingat? Nakakatakot ka naman. Ang hirap magtiis ng feeling sa room, tas ayaw ka pang labas ng ti... Ano yun? Parang naliligaw ka na naman. Hello! Ayan, tingnan natin ang mga comments. No, DJ Yvonne, good night. God bless you. Yeah, sige, scroll po tayo. Ano po? Lamig tsaka... Ano? By the way, thank you so much! Alam mo ako kasi Ray Nation, dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan lang. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Eto, bibigyan kita ng mga sitwasyon. Minsan kasi, I mean, let's be real. May mga tao talagang ginagamit yung term na nagpapakatotoo bilang excuse sa nagawa nila. No? Na para bang ito ay kanyang, alam mo, parang ito yung trophy niya para mang insulto, manghiya, manumbat, o kaya sadyang manakit. Kaya may mga malaking pagkakaiba. Kunwari, kapag sinabi niya sa'yo na, sinasabi ko to kasi gusto kong maging honest sa'yo. Kapag ganun, may intention yung makatulong o kaya para may clarity, malinaw. Halimbawa, sinasabi ko lang ang totoo, bahala ka kung masaktan ka. Grabe, no? Yan, kapag ganyan, ang sinabi niya is like, inaalis niya yung pananagutan sa epekto ng kanyang ginawa, ng action niya. Wala, sabi niya, ginawa ko lang naman yun eh. Kasalanan mo na kung ba't ka nasaktan. Tip number... Napindot ako. Diba? Parang, kasalanan mo na yan. Bahala ka kung masaktan ka. Nakakainis, no? Yung ayoko marinig, napaka... insensitive, no? Ito naman, kapag sinabing gusto kong sabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman ko, wala, pag ganyan, parang kinakabahan ka na. Unless, syempre, kapag yung taong yun, gusto mo, no? Anyway, o kapag sinabihin ka, gusto kong sabihin sa'yo kung ano ang nararamdaman ko, kapag gano'n, honest siya tungkol sa sarili niya. Kapag gano'n sinabi niya na, ganito ka kasi, kaya walang may gusto sa'yo. Oh my goodness, grabe, no? Kapag sinabi niya yan, ano yan, personal na pag-atake, tapos, personal attack yun, yung ganun. Doon talaga may kita mo na ginagawa niya lang talagang excuse yung pagiging totoo. Alam mo, nangyayari yan. May mga tao, no, na parang ayaw nilang i-take yung accountability. Sasabihin ka na, ganito ka kasi, kaya walang may gusto sa'yo. Parang pinoproject niya sa'yo yung ano niya, yung despair, Tagalog yung despair, yung mga disappointment niya. Pag ganun, kasarnation, huwag ka makikinig ha. Huwag ka makikinig sa mga blubber mouth. Blubber, blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Well, ano, siguro dito tayo sa thought na hindi lahat ng iniisip mo kailangan mo sabihin, hindi lahat ng, ano mo yun, yung honest, pagiging masyadong honest, hindi man siguro kailangan, may right time to say it. At saka tingnan mo rin kung dapat ko pa ba itong sabihin, kung baka naman magbabago din, baka naman malalaman niya rin in her or his terms, di ba? Yung ganun, wag nating masyadong parang, hindi ka naman, ano eh, hindi ka naman principal o kaya magulang nung tao. Pero kung ano naman, makakatulong, say it in a gentle way or in a makatao way, okay? Hindi yung parang nagmamaldita-maldita ka dyan. Tigilan mo yan, ano ba? Anyway, thank you so much. Ayan, kung may humabol pa, go. Pero kung wala, edi good night! Oras na natin, 29 star minutes, makalipas po 11 ng gabi, 11:29 the evening, Ate Philippine Standard Time. Ingat po sa lahat, lalo na sa mga ginagabi ng uwi, no? Sa mga nauulanan, sa mga nagugutom. Ingat po sa inyo! Sana mabusog ka na!
Ako po yung kasama yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. Magbabalik tutugan tayo muli dito lamang yan sa 1.7 Star FM.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Hoy! Morning na! Gising na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star

0: Star Nation, narito na ang ating Top of the Hour News sa oras na ito. Kinasuhan na ng Philippine National Police ang mga ama ng estudyante na sangkot sa pamaril sa Zamboanga. Kasama rin na nakasuwa ng security personnel na nasabing paralan. Naharap ang dalawa, saka yung reckless imprudence resulting in homicide at physical injury. Ay sa Police Regional Office sa Region 9 na siyang nanguna sa investigasyon. Mayroon silang sapat ebidensya na nakalap sa ginawa nilang masusing investigasyon. Dagdag pa nila na malinaw ang kapabayan ng ama dahil sa nakuha ng anak nito ang kanyang government-issued at personal na baril. Habang hindi na pinangalan ng security personnel ay kinasuhan matapos sa kapabayan dahil sa pagpayag na makapuslit ang baril. Lumabas din sa investigasyon ng mga otoridad na walang ebidensya na isinagawa ang krimen ng may kasama pang mga ibang grupo.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Samantala, Star Nation, nagsasagawa na rin ng monitoring ang Philippine National Police sa napaulat na groomers na ang target ay mga menor de edad para gumawa ng krimen at iba pang mga karahasan. Ayon kay Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi tumitigil ang kanilang kapulisan para maimbestigahan ang mga internet user na nasa likod ng pag-groom sa mga menor de edad. Ang payag ng PNP Chief ay kasunod na nangyari pamaril sa loob ng paralan sa Zamboanga noong August 18. Una na rin sinabi ni Interior Secretary John Fick Remulla na ang batang sangkot ay naimpluwensyaan ng isang online game.
1: Star FM, Top of the Hour News.
0: Star Nation, para sa iyo pa managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the Top of the Hour News on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Hala, parang nawawala na ako dito sa EDSA. Excuse me po, kuya. Tanong lang po, anong lugar na po ito? Kuya, anong lugar na po ito?
7: Ha? Ah, sorry. I'm listening to 102.7 Star FM.
6: Ha? Star FM? Kuya, tanong ko, anong lugar na to?
7: I said, I'm listening to 102.7 Star FM. Araw-araw, hiya ng kasama ko, kahit saan ako magpunta.
6: Ay, sige po, makikinig na rin po ako sa 102.7 Star FM.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
9: Star FM.
1: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Sa palengke, may swerte.
13: May swerte? Sa palengke?
12: Oo. Bumili na mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
14: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
12: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
14: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
16: 102.7.
0: 92.7 Star FM is a proud member of the Kapistan ng mga broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:00 na, makalipas sa alas 5 na nagbabagandang madaling araw, 5:08 in the morning.
5: Star FM across the nation.
10: Antonio Lambada.
16: Morning mo ay sasaya. Kaya get ready na. Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, P3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

0: Lambada. Antonio Lambada.
1: Music station.
0: The one and only Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM. It's all for you. Para sa Star Nation, sa buong kabluan ng Pilipinas, 37 star minuto na makalipas sa alas 5 at nagmamagandang madaling araw, 5:37 in the morning. Maganda umaga, Metro and Mega Star Manila. Ngayon ay araw po ng Webes, 27 sa buwan ng Agosto, 2026. Hello ho sa lahat mga Star Nation natin na umaga pa lamang. Aba, umi-English-English na. Diba? Good morning. How are you today? Ay, naku. Hello po sa mga Star Nation natin. Eh. Pero mas maganda kasi dahil nga buwan ng week ngayong Agosto, pagbigyan natin, kumbaga, kahit na paano, maglaan tayo ng Tagalog, diba, sa ating mga Star Nation. So, diba? Paro! Oh, diba? Para atin siya kahit na paano eh. Kumbaga, hindi mawala sa atin yung ating pambansang wika. Kasi Star Nation, alam ba nyo ba na binubuo ng mayigit 7,000 na mga isla dito sa Pilipinas na nagsisilbing tahanan ng higit sa 100 na mga natatanging pangkat etniko ang Pilipinas. Napatunay nga ho na pagiging mayaman sa kultura, tradisyon at wika ang ating bansa. Kaya ito nga, Star Nation, ang problema, inuulat nga po ng Commission sa Wikang Filipino na 40 o 40 sa 135 na mga wikang ginagamit ang nanganganib na maglaho. Kaya ano nga ba ang mga hakbang para mapreserba ang mga pambihirang wika ng ating mga katutubo, ha? Ayon nga po kay Attorney Marites Barrios Taran, tagapagpangulo o tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ay nilad po niya na sa 40 o 40 na bilang ng mga nanganganib na wika, 22 dito ang nasa Luzon, 10 sa Visayas, habang 8 naman sa Mindanao. Ito nga ho, nilinaw nga po ni Barrios Taran na nagbabago nga ho ang degree o antas at grado ng 40 nanganganib na wika batay po sa Language, Vitality and Endangerment ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. O narito, Star Nation, ang patitaya at distribusyon ng Komisyon ng Wikang Filipino batay sa antas o grado ng mga wika sa Pilipinas. Nasa 52 wika, Star Nation, ang ligtas, ha. Ito yung ginagamit ang wika sa lahat ng edad, mula sa kabataan hanggang sa mga matatanda. Habang ang hindi ligtas naman, yung 42 wika, ginagamit ang wika ng ilang bata sa lahat ng mga domain. Ginagamit ito sa kabataan sa mga ilang limitadong domain. Yung tiyak na nanganganib, Star Nation, na nasa 16 na wika, ginagamit lamang ng henerasyon ng mga magulang hanggang sa matatanda ang naturang wika. Ang matinding nanganganib, Star Nation, na nasa 14 na wika, halimbawa kung hindi na nagkakaunawaan ang lolo at ang anak o 10 tao na lamang ang nagsasalita. Habang ang malubang nanganganib, yung 10 sa wika natin, halos hindi na daw makita mga datos o wala nang makapanayam ng mga nagsasalita nito. At ang naglaho na, ito yung nangangahulugan na hindi na aktibo ang wika o maaring wala na. Ilan sa mga ito ang Agda de Camay at Agda Villa Viciosa na matagal nang wala sa listahan ng mga wika. Pinunto nga ho ng tagapangulo ng Komisyon ng Wika Filipino na may dating na itala bilang wika gaya ng Hamtikanon sa Antique. Ngunit at tuklasan, kalaunan ng ahensya na tumutukoy pala sa mga tao at hindi sa mismong wika. Ito rin ang kaso ng Manobo Sarangani na unang nailista bilang malubang nanganganib na wika. Nakalaunan, sinabi ng komunidad na wala silang ganitong wika, kundi katawagan ito sa mga tao sa Sarangani. Kaya ito nga ginagawa ngayon, Star Nation, ng Komisyon ng Wikang Filipino na binavalidate nila at ine-ekisan ang mga nawawala sa listahan. Ngunit hindi ibig sabihin daw nito ay namatay na yung wika, kundi ayon sa validasyon, talagang noon pa man, wala na raw iyon yun sa listahan ng wika natin. Kaya nililinaw po ng Komisyon ng Wikang Filipino na hindi ito nagdadeklara na ang wika ay extinct o naglaho na. Kundi saklaw na mga pag-aaral nito ang mga ligtas hanggang sa mga malubang nanganganib na nangyayari ng paraan para mapag-aralan. Ito nga, Sir Nation, ha? Binanggit nga ni Barrio Staran ang ilan sa mga hamon kung bakit nalalagay sa panganib ang ilan sa mga katutubong wika. Nandyan yung pangangailangan ng trabaho at patuloy na pagtatayo ng mga kalsada o farm-to-market roads. Natututo ang isang katutubo. Yan, halimbawa, ang isang aita na wikang mas madalas na ginagamit at naiuwi niya ito sa kanilang tahanan. Kalaunan, dalawa na silang mag-asawa ang mag-uusap ng bagong wika at matututunan din ito ng kanilang mga anak. Dahil sa modernisasyon, ilang mga aita ang hindi na nagsusuot ng bahag, kundi modernong kasuotan. Nandiyan din sa Renation yung migration. Kapag nakikita ng ilang katutubo na umuunlad ang buhay nila, binababa na sila sa kalabasan o kabiasnan at doon magre-renta hanggang sa buong pamilya na maninirahan doon. Dahil dito, mababawasan ang komunidad na nagsasalita ng katutubong wika. Kumbaga, may integrate naman ang pamilya ng Aita sa pamayanan kung saan sila magkakaroon ng kabuhayan. Ang sumunod naman sa nation, ang internet. Nagkakaroon na rin ng internet sa lugar ng mga katutubo. Kaya salit na natututo ng wikang katutubo, sa internet na rin nakatuon ang mga bata. Kaya bago pumunta sa lugar ng mga katutubo, Star Nation, payo nga ng Komisyon ng Wikang Filipino, nakikipag-ugnayan muna sila sa mga elder nito sa pamagitan ng Indigenous Peoples Mandatory Representatives, National Commission on Indigenous People, at lokal na pamahalaan para sa paintulot na pagpreserba ng wika. Ilan sa programa ng KWF para mapreserva ang nanganganib na wika, ang Master Apprentice Language Learning Program at Bahay Wika. Ayan nga, Star Nation, ha? Ito nga yung patuloy na ginagawang paraan ng Komisyon ng Wikang Filipino para mapreserba ang ating mga wika. Ayan sa mga Star Nation natin, ha? Ngayong buwan ng wika, mahalin po natin, ha? Kumbaga, hindi naman ngayong buwan lang ng wika. Dapat isama natin sa pang-araw-araw natin buhay ang ating sariling wika. Kumbaga, huwag natin kakalimutan. Diba? Kahit na meron tayong mga bagong lengguwahe na tututunan, huwag nating kalimutan ang ating sariling ating wika. Magandang Star Nation. Kasama nyo lang yung lingkod. Ang inyong happy man every day. Yung kapartner sa tawanan ng DJ na Heart of sa Hagamal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Labara is my name and music is my game. Hanggang alas 7 tayo ng umaga, magkakaradika, magkakadupanteka sa ating programang Morning Star Stream. Kaya naman dito ka lang sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Aras, subukan puluhan ng Pilipinas. Labing naman, star minuto na lang bago sumapin ang alas sa East na nagbabaganda umaga. 5:45 in the morning.
1: Good morning! 102.7 Star FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
3: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift pack.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: 102.7.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7.

0: 102.7
1: Star FM. Tol, bukas sakit tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcor.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
16: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
16: Masigla ka sa ko, basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Maraming

2026 Studio Draw noong August 22, 2026. Salamat sa sponsors, lalong-lalo na sa Pure Gold dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli ako si Flor Bautista Gan mula sa Bulanlupa, Las Piñas. Ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Studio.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM!
8: Ayos na!
9: Star!

0: FM.
1: RFM.
0: Kayo'y nakikinig kay Antonio
2: Lambada.
0: Antonio
2: Lambada.
3: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo!
0: Share mo! Aras-aras Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas, 33 Star Minuto na mga lipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:33 in the morning! Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kaalaman.
2: Star Trivia Number 1. Number 1.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na hindi lahat ng sagot ng AI ay totoo? Kahit kung piyansa ang pagkakasabi at parang professional na walang hesitation, eh pwede pa rin pala itong magkamali, gumawa ng mali, o kumpletong inventong impormasyon na tinatawag na AI hallucination. Ay sa OpenAI Star Nation, pwedeng magbigay ng AI ng mali o nakakalitong sagot kasama na ang mali-maling petsa, maling-maling facts, maling-maling quotes, at maling-maling sources. Kaya mahalaga daw Star Nation na i-verify ang importanteng impormasyon gamit ang mapagkakatiwalaang sources. Kapag sinabi ng AI na siguradong-sigurado ako, aba, huwag ka agad maniniwala. Parang taong nagsabi lang yan na last na to, promise. Sa panonood ng drama series, no? Gamitin Star Nation ang AI bilang kasama sa paghahanap ng sagot. Pero ang utak

0: at fact-checking, eh dapat ikaw pa rin ang bossing.
1: Star Trivia Number 2. Number 2.
0: Alam ito pa sa nation na dapat hindi lahat ng bagay eh dapat ipinapasa sa AI. Iwasang maglagay, Star Nation, ng password, OTP at maging bank details ha, at iba pang sensitive personal information sa AI tools. Parang buong tiwala mo, binibigay mo na sa AI niyan. Dahil ang mga ganitong impormasyon, Star Nation, ha, ay maaari po maging target ng phishing, identity theft o account takeover kapag napunta sa maling tao. Kaya bago mag-share ng online ha, mag-isip muna kung kailangan ba talaga kahit katalino ng AI yan, hindi ito dapat gawing digital na kabarkada na pinagsasabihan mo ng lahat ng sikreto mo. Kasi Star Nation, dahil ang password ay password at hindi pass the word sa AI. bilang general rule, Star Nation, huwag maglagay sa AI ng impormasyong hindi mo ring ibinibigay sa isang estranghero. At laging i-check ang privacy settings ha. At ganoon din yung mga policies ng AI tool na ginagamit mo. Kailangan, Star Nation, protect your privacy. Mahirap na. Kapag, kumbaga, di ka na natuto, naloko ka na nga ng isang tao, magpapaloko ka pa ba sa AI? Yes, Star Nation, ang ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman po ang ating natutunan. Siyempre, dito pa rin po yan sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
0: Oras, subukan buluan ng Pilipinas. 37 star minuto na. Makalipas sa alas 6 na nagmamagandang umaga. 6:37 in the morning.
3: Good morning!
1: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
4: 102.7
5: 102.7 Star FM.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko!
10: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
12: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
13: Wow! Holiday!
12: Almusalin na naman.
13: Good morning!
12: Pagtanghalian.
13: Uy, may birthday ba?
12: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
13: Wow! Palocha Buena!
12: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
13: At holiday beef loaf. Malinam nam. Holiday!
14: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
15: Kapit bahay!
16: Hi, Mae!
14: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
15: Kapit ka dyan!
14: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya! Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at ninamnam?
15: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
17: Kapit ang sarap, kapit ang saya!
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
18: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
18: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
19: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
20: Bombo Radio Head Office, Nobel Street, Corner Edison Street, Makati City.
9: Queen Bank, Makati Branch. Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
20: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
16: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamya Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
20: Pasay City Public Market, Corner Taft Avenue, Pasay City.
21: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
22: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
21: Orokan Icebox?
22: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
21: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
22: E di lahat ang laman ng ref natin.
21: Ayos ah.
23: Orokan, maayos ang buhay mo.
24: 102.7
25: Basta!

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
3: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
3: Syngenta, bringing plant potential for life.
0: Pure Gold, always panalo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
6: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
7: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
6: Masigla ka sa ko.
7: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: the one and only Antonio Lambada.
1: Star FM. It's all for you. Araw sa araw sa Nation, sa buong abluan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time, 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga, 6:55 in the morning.
2: Good morning!
1: At Star Nation, agad dito na lang po ang programang Morning Star Stream. At muli tayo magkaratiga mamaya alas 8, alas 11 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Ha? Pero for now, ang tabihan na para kompleto sa Ricardo sa katiwagahan, susunod na mga nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa. Yalit po sa atin yan ang Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede niyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin niyo lamang 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Live mo!
1: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe at i-click on the notification bell para updated tayo sa mga nagbabagang balita sa loob at naman sa bansa. At panatila nakatutok, ito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
3: Like mo! Share mo!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Yeah.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시간

0: katotohanan. Anim na pung taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Webes, 27 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ating mga headlines, Senator Raffy Tulpo kinwestiyon ang umano'y pagbubulag-bulagan ni Assistant Secretary Ortonio sa paggamit ng confidential funds para sa Office of the Vice President.
3: Ang alias naman ni former Senator Ninoy Aquino Jr. inihambing ni Senator Judge Robin Hood Padilla sa mga pangalan sa confidential fund receipts. Si Senator Judge Bam Aquino naman nilinaw na wala naman itong confidential funds.
2: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief ipinaubaya na sa pambansang pulisyang imbestigasyon sa nangyaring pananambang sa kanilang convoy. Aminado na natakot sa nangyaring ambush.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, higit 160 naman na sawi at daan-daan na nawawala sa Nepal at Tibet flash flood, samantalang International Criminal Court President nanindigan na hindi dapat sila buwagin.
2: Sa timbalitang palakasan, Filipino-American Andre Ilagan, isa na rin sa mga tinututukan ngayon na Pilipino dyan sa mga aktibidad sa tennis. Isang hakbang na lang kasi ay pasok na ito sa main draw sa US Open at world's number 18 na si Alex Ayala ay agaw pansin naman sa isang mural. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinagtanggol ni Senator Judge Robin Hood, Robin Padilla, ang paggamit ng mga alias o aliases ng mga nasa listahan ng confidential activities at binanggit na maging ang mga bayani ng revolusyonaryo ng ating bansa ay gumamit din ng mga alias noong panahon ng digmaan at pananakop ng mga Espanyol. Sa 19 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binanggit ni Padilla kay Private Prosecutor May Divinagracia ang ilang aliases kagaya ng Dimasal Lang, Siling Labuyo, Tikbalang, Magdalo at Lakambini. Aniya, mahalaga ang paggamit ng mga alias sa mga sensitibong pagkilos kung saan ay hindi ginagamit o pinipirmahan ang tunay na pangalan. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood, Robin Padilla.
4: Pero po akong tanong sa prosecution. Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti.
5: Good afternoon din po, sir.
4: Opo. Batid po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po Ogo 19 hanggang 30.
5: Buwan ng wika daw po, sir.
4: Bukod po sa buwan ng wika,
5: National Heroes Day.
4: National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba?
5: Opo.
4: Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Dimasal Lang?
5: I'm sorry po sa aking history teacher.
4: Ayan, opo.
5: Hindi ka na po maalala.
4: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasal Lang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
5: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited, provided provided, they also provide the real...
4: Apo, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
5: Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard.
2: Bagi yan mga kabombo ng pagtatanong nitong si Senator Judge Robin Padilla kay Attorney May De Vinagracia. Gayunman, sinabi nga ni De Vinagracia na iba ang konteksto noon dahil naman nasa ilalim ng kolonyal na pamamahala at may digmaang umiiral. Ipinaalala rin niya na pinahihintulutan ng anti-alias law ang paggamit ng alias kung kinakailangan basta nakasad pa rin o naisiwalat ang tunay na pagkakakilanlan ng individual na gumagamit nito. Iginit ni De Vinagracia na hindi issue para sa prosecution panel ang paggamit ng alias dahil hindi naman umano ito ang batayan ng kanilang aligasyon. Sinagot naman ito ni Senator Judge Padilla na mahalagang talakayin ang mga pangalan dahil ginagamit umano ng panig ng prosekusyon bilang questionable ang ilang pangalan na lumitaw sa acknowledgement receipt ng confidential funds. Narito pa ang patuloy na pagtatanong ni Senator Judge Robin Hood, Robin Padilla.
4: Po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
5: Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were
4: bakit po
5: under...
4: Iba? Bakit po iba? Bakit po na iba?
5: May gera po nun, sir, and we were under
4: wala
5: occupation.
4: Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong ka-cobra, ka-agila, ka-lawin, ka-tigre, ka-kapre, ka-sirena, ka-adobo, ka-sinigang, ka-pansit, ka-tinola, ka-sile, ka-kamote, ka-bawang, ka-maxi, ka-labuyo.
5: Strictly speaking,
4: lahat po yan
5: sir,
4: ginagamit
5: iba po yung
4: alias.
5: Internal armed conflict, iba naman din po yung war.
4: Ah, bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng
5: gera, sir, Your Honor.
4: Ang confidential po, ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam nyo po ba, noong September 12, 1896, anong nangyari? Merong nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nag-traidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan.
5: If I may,
4: One last na lang po.
5: If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised by the...
4: Hindi po pwedeng maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution.
5: If I may,
4: na may mga pangalan, na mga katawa-tawang pangalan, mas nakakatawa po itong mga pangalan ng mga nangyari nung araw.
2: Lagi pa rin yan mga kabombo ng naging pagtatanong ni Senator Judge Padilla. Binanggit din ni Padilla na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. na gumamit ng alias na Marshal Bonifacio ay kumpirmado ito at ginamit nga talaga ng mga panahon na ang nakaupong presidente ay ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kinumpirma naman ito ni Senator Judge Bam Aquino, ngunit nilinaw siya niya na may mga nakapaloob na usapin doon upang magamit pagbalik dito sa ating bansa pero hindi umano ito tungkol sa anumang confidential funds na matutukoy na kaibahan doon sa kasalukuyang sitwasyon ng mga gumagamit ng alias.
3: Kaugnay pa niyan mga kabombot Star Nation, inihahanda ng House Prosecution Panel ang mga susunod itong testigo para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Setyembre 1 at 2, kabilang si former Department of Education Undersecretary at Chief of Staff Michael Wesley Poa, na bahagi ngayon ng legal team ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jevel Luistro, nakataklang tumistigo sa Setyembre 1 si Colonel Manaros Buran Singh II at Colonel Magtanggol Panopio, habang sinapuwa naman at Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Marisa Grande naman ang inihanda para sa Setyembre 2. Gayunman, sinabi ni Presiding Officer Francis Chis Escudero na maaring maunang tumistigo si Attorney Poa kung hindi makadalo ang alinman sa dalawang military witnesses. Si Attorney Poa na naging opisyal ng Department of Education noong panahon ni Duterte bilang kalihim na kagawaran ay kabilang sa mga testigong maaring magbigay linaw sa mga isyong may kaugnayan sa confidential funds. Samantala, inalis naman ng prosecution sa kanilang witness lineup si retired Major General Adonis Bahaw, matapos hindi maihatid ng Armed Forces of the Philippines ang subpoena sa ibinigay na address nito.
6: Your Honor, we respectfully inform the Honorable Impeachment Court that we are now dropping the presentation of Colonel Bahaw. Nevertheless, we maintain...
7: Major General.
6: Major General Bahaw, Your Honor. We maintain the position to present both Colonel Buran Singh and Colonel Panopio, to whom the subpoenas have been ordered to be issued for September 1, 2026, Your Honor. But in addition to that, Your Honor, and in order to maximize the schedule that is given to us by the Honorable Impeachment Court, for September 2, that is next Wednesday, Your Honor, we would like to respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum to Attorney Michael Wesley T. Poa, if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor. If given opportunity next week, this too shall likewise be presented on September 2, Wednesday, Your Honor.
7: Subject to the colatilia that should the other witness not appear, given that Attorney Poa is here and more than willing to testify as intimated earlier, then we jump to Attorney Poa. Should the other earlier two witnesses fail to appear on September 1, without need of issuing a subpoena to Attorney Poa. He is so informed in open court.
6: We submit to that, Your Honor.
7: So ordered.
3: Sinabi naman ni Attorney Poa na handa siyang sagutin ang mga tanong batay sa kanyang personal na kalaman. Anya, maaari niyang talakayin ang kanyang naging trabaho sa Department of Education, kabilang ang kanyang naging papel sa pagsagot sa mga notice of suspension at audit observation memorandum gaya ng ginawa niya sa mga paglinig sa House of Representatives. Gayunman, nilinaw ng abogado na hindi niya maaaring talikuran ang attorney-client privilege para sa mga impormasyong nalaman niya matapos siyang maging abogado ni Vice President Sara Duterte. Anya, kung ang mga tanong ay may kinalaman sa kanyang panahon sa Department of Education at hindi sa kanyang relasyon bilang abogado ng Vice Presidente, eh handa naman itong sumagot.
8: And basta ayon sa personal knowledge ko, as you know, sasagutin ko, as much as possible, I don't want to, of course, invoke attorney-client kung hindi naman kinakailangan. But syempre, pagdating sa discussions ko, I mean, yung nalalaman ko na bilang nung naging abogado na ako ng ating vice-presidente, syempre, yun ay saklaw ng attorney-client. Pero yung mga, nung panahon naman na nasa DepEd ako, I think dapat naman sagutin ng mga tanong na yan. And I've always maintained that position. Of course, I cannot waive attorney-client, pero kung ang saklaw naman ng tanong, I think will be on DepEd at anong naging participation ko, which was the AOM, no? Yung reply lang naman sa AOM. Sasagutin ko naman yan, katulad ng ginawa ko sa House. And I think tama lang naman na sagutin ko siya kahit dito.
3: Bahagi yan ang naging pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng pag-uulat mula dyan sa impeachment court sapagkat si Senator Rafi Tulfo ay kinwestiyon ng umano'y pagbubulag-bulagan at yung handling nitong si Ortonio sa paggamit ng confidential funds sa Office of the Vice President. Alamin natin ang kabuang ulat ni Bombo Angelo Aganan.
9: Mamudenis, question nga ni Senator Judge Rafi Tulpo ang hindi umano pagtatanong ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kay Colonel Raymond Lachica sa mga gastusing ipinapasa sa kanya kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Sa pagdinig kahapon, iginiit ni Tulpo na bilang isang opisyal ng Office of the Vice President, obligasyon ni Ortonio na busisiin ang mga kahinahinalang dokumento na isinusumitin na Lachica sa na pinagagamitan ng confidential funds, partikular na ang pagbabayad sa mga informant para sa umano'y pambili ng mga gamot. Question din ni Tulfo kung bakit hindi na lang humingi ang OVP ng gamot sa Department of Health, gayoy namimigay naman ng libre ang naturang ahensya. Mas nakatipid pa sana umano ang Office of the Vice President at hindi nagastos ang confidential funds. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulpo kay Lemuel Ortonio.
10: Alam mo naman sa DOH nagbibigay ng libreng gamot. Meron kayong mga medical assistance program?
11: Yes, sir.
10: Oh, ba't din nalang kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expelling sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo.
11: The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities.
10: Kaya
11: sir.
10: Nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked Lachica and said, Lachica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds, libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghihingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure.
9: Kaugnay niyan, Mumbo Dennis, paulit-ulit na iginiit ni Ortonio na wala siyang personal na kaalaman sa pagpapatuwad at pag-implement ng confidential operations dahil sila Chica ang may trabaho nito. Dahil dito, iginiit din ni Tulfo na responsibilidad ni Ortonio na alamin ang mga detalye, lalo na't siya ang lumalagda sa mga dokumento at audit observation memorandum o AOM na inilabas ng Commission on Audit. Kasunod niyan, tinawag ng Senador Com na nagtatanga-tangahan umano ang testigo at hindi kapanipaniwala ang mga sagot nito sapagkat hindi ito makatwiran. Humingi naman ng paumanhin si Ortonio at sinabing personal siyang nasaktan sa komento ni Tulfo. Iginit niyang ginawa lamang niya ang kanyang tungkulin batay si pinapagawa sa kanya at sa mga limitasyon ng kanyang posisyon. Ngunit hindi dito nakontento si Tulfo at sinabing hindi sapat ang depensang ito dahil bilang Deputy Chief of Staff at malapit sa kay Vice President Sara Duterte, may karapatan at tungkulin siya na magtanong kay Lachica. Muli pakinggan natin ang mga pagtatanong ni Senator Judge Rafi Tulpo kay Lemuel Ortonio.
10: Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
11: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
10: So you're talking about limitation. Ikaw ang Deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh.
9: Sa huli, Bumbo Dennis, binigyan diin ni Tulpo na hindi ginampanan ni Ortonio na maayos ang kanyang tungkulin kung saan tinawag niya itong nagbubulag-bulagan dahil sa basta-bastang pagpirma ng mga kahinahinalang dokumento nang hindi man lang sinusuri. Binalaan ni Tulpo ang testigo na maaari itong maharap sa pagka-aresto o pagkakakulong dahil sa paglagta ng mga dokumentong hindi nila maipaliwanag. Samantala, sinabi ni Ortonio na hindi pa umano pinal ang usapin sa confidential funds dahil naghain pa umano sila ng motion for reconsideration kaugnay ng mga findings ng Commission on Audit.
12: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa makaragdagan pang usapin sa loob ng impeachment court, binigit ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang paggamit ni dating Senator Benigno Nino Aquino Jr. ng alias na Marshall Bonifacio habang tinatalakay ang paggamit ng mga alias sa paghawak ng sensitibong impormasyon. Tinanong ni Padilla si Prosecution Counsel May Divinagracia kung pamilyar siya sa mga alias na ginamit ni na Andres Bonifacio, Jose Rizal at iba pang personalidad sa kasaysayan. Inilimbawa rin niya si Marshall Bonifacio na kalaunan ay kinumpirmang alias ni Ninoy Aquino.
13: Kilala niyo po ba kung sino si Marshall Bonifacio?
5: To be candid, Your Honor. I'm not...
13: Sino po?
5: Familiar.
13: Si Benigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po.
5: Your Honor, if I just may, Your Honor, just to set the record straight, because it was made to, with all due respect to the Senator Judge.
13: Presiding Judge, allowed ba yun?
8: I was about to make a ruling.
13: Maraming salamat po.
8: There was no question posed or poised, Attorney May. Let's proceed to the next Senator Judge who will interject.
3: Mang nilinaw ni Senator Judge Bam Aquino ang pamangkin ni Ninoy na bagamat ginamit ng dating senador ang alias na Marshall Bonifacio upang makabalik sa Pilipinas mula sa kanyang exile sa Estados Unidos, wala itong kaugnayan naman sa confidential funds. Anya, wala rin ang pangalan ni Ninoy sa mga acknowledgement receipt para sa confidential funds. Ginamit ni Ninoy ang passport na may pangalang Marshall Bonifacio sa kanyang pagbalik sa Maynila noong August 21, 1983. Sa araw ding iyon ay siya ay binaril at napatay sa tarmac ng dating Manila International Airport.
8: Senator Judge Aquino,
5: you're
8: recognized for interjection. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
14: So bago po yung 2 minutes, Mr. Presiding Officer, tama po, si Ninoy Aquino po ang kanyang alias ay Marshall Bonifacio para makauwi po siya sa Pilipinas nung nasa Boston siya. Oho, pero wala naman po siyang confidential funds na, wala po siya sa mga AR na confidential funds. Nalilinawin ko lang ho. Okay, pagdating po sa prosecution, ang posisyon ng prosecution, yung mga pangalan ay totoong tao, di ba? Correct, no? You have not really mentioned aliases in any of your... Wala. Could you respond quickly? We have talked about aliases. Is the prosecution talking about aliases?
5: That was never our point, Your Honor. In fact, the point of the prosecution is that that was never raised by the defense either in their answer or in their pretrial brief, Your Honor. So to us, that should be a non-issue because even them, they never claimed that in any of their pleadings before
14: okay,
5: this honorable
14: you.
5: Court.
14: Okay, klaklaruin ko lang ha. Ang siyang tao lang pong nagsabi na alias po sila, si Ms. Gina Acosta, in her testimony. Kanina po, sabi niyo rin na Mr. Ortonio na hindi siya alias or hindi niyo alam. But si Ms. Gina Acosta, in her testimony, did admit that in her perspective, these are aliases. No, just for the record po. Okay.
3: Bahagi yan ang paglilinaw ni Senator Judge Bam Aquino. Itong palitan ng mga senador ay naganap habang tinatalakay ang Article 1 ng impeachment complaint na kinabibilangan ang aligasyong maling paggamit ng confidential funds at mga questionabling pangalan sa acknowledgement receipts.
2: Oras natin sa buong kapuluan, 23 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Iginit ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na dapat ay maging patas ang pagpapatupad ng mga lituntunin sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng ruling ni Presiding Officer Chisi Escudero sa maigpit na pagpapatupad ng sub-judice rule. Ayon kay Sison, makakatulong ang maigpit at pantay na pagpapatupad ng mga patakaran upang matiyak ang airness at fairness at paglilitis na ginagawa dyan sa Vice Presidente Sara Duterte. Naglabas naman ng ruling si Escudero matapos na mag-manifest itong si Attorney Sison kaugnay ng isang post sa internet ng prosecution counsel na si Amando Ligutan tungkol sa impeachment trial. Sa nasabing ruling, binigyang din ni Escudero ang kahalagahan ng pagsunod ng magkabilang partido, maging mga abogado at iba pang sangkot sa paglilitis doon sa subjudice rule upang maiwasan ang mga pahayag na maaring makaapekto sa paglilitis habang ito ay nagpapatuloy. Sinabi naman ni Attorney Sison na umaasa ang panig ng depensa na magkakaroon ng pantay na pagpapatupad ng naturang panuntunan sa magkabilang panig.
3: Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang balita. Tinutukan ng ating news team ang prosecution umalma naman sa paghalintulad sa mga bayani sa kusunabling paggamit ng confidential funds. Si Deputy Speaker Garin naman sinabing confidential funds para sa bayan at hindi para sa isang opisyal. Ang balita niyan ay tinutukan ni Bombo Analyst Subirano.
15: Tila umiikot sa kanilang mga puntod ang mga bayaning Pilipino matapos ihambing ang kanilang mga alyans sa mga pangalang lumitaw bilang umano'y tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong, insulto sa sakripisyo ng mga bayani ang pagbanggit sa kanilang mga alyans kasamay ng mga questionableng pangalan sa mga acknowledgement receipts ng Office of the Vice President. Sa kapagdinig kahapon, ipinunto kasi ni Senator Judge Robin Hood Padilla na ginagamit din ng ilang bayani at makasaysayang personalidad ang mga alyas upang maprotektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Pero ayon kay Zia Alonto Adyong, magkaiba ang layunin ng mga bayani at ang isyung sinusuri ngayon sa confidential funds. Anya, ang pangunahing usapin ay kung totoong umiiral ang mga umano'y tumanggap at kung maayos na na-account ang pera ng publiko. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat maging hadlang ang confidentiality sa mandato ng Commission on Audit na suriin ang paggamit ng pondo ng bayan. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong.
16: It's already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngisngit, Ngitngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. And their death, no, the sacrifices they have made, kasi malapit na pong National Heroes Day, the sacrifices they have made is actually diametrically opposite to the very practice of which these confidential funds were handled. So hindi po dapat yun ang analogy ang gamitin natin. And let us be specific about this. This is about auditing problem. This is about whether or not aliases are necessary in order to maintain confidentiality of a operation that requires safety and security of whoever is involved.
15: Iginit naman ni House Deputy Speaker Janet Garin na ang confidential funds ay dapat gamitin para protektahan ang mga Pilipino laban sa terorismo, illegal drugs, kidnapping at organized crime, hindi para sa seguridad ng isang opisyal. Ayon kay Garin, may hiwalay ng pondo at security detail para sa personal na proteksyon ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng testimonya ni OBP Assistant Secretary Limuel Ortonio sa impeachment trial ni Duterte tungkol sa paggamit ng confidential funds. Para kay Garin, hindi kailangang ibunyag ang pagkakakakilanlan ng mga informant, ngunit dapat maipakita ng gobyerno kung ano ang naging resulta ng paggamit ng milyong-milyong pisong pondo. Nananawagan si Garin na igalang din ang mga bayaning Pilipino at huwag gamitin ang kanilang mga pangalan upang bigyang katwiran ang umano'y irregularidad sa paggamit ng public funds. Pakinggan natin si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin.
17: Concrete output. May report yan eh. Ulitin natin, confidential yung informant. Nalapastangan pa yung pangalan ng ating mga bayani kasi ginamit sila sa ganyan.

0: ang nabawas sa rebellion. Ito ang nabawas na kriminalidad. Ito ang nasugpo ng mga drug pusher. Ito yung na-entrap at napahinto ng mga shabu laboratory. Yan lang, ganun lang kasimple.
1: Sa panig naman ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega, sinusuportahan nito ang pahayag ni Representative Adjong na nagsabing ginamit ng mga bayani ang mga alias para sa mabuting layunin at hindi para sa panloloko. Ayon kay Ortega, hindi maihahambing ang mga alias ng mga bayani sa mga pekeng pangalan na tumanggap ng confidential funds na kahawig ng mga brand ng chichirya, gaya ni na Mary Grace Piatos at Chippy McDonald. Anya, hindi bumuo ng chichiryagang ang mga bayani para magsagawa ng scam. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega.
2: Actually eksakto pag turnover nung time, si Senator Bam yung sumagot. Sinabi niya na yes, may alias po si Ninoy, pero wala po siyang confidential funds. And klaro naman po siguro yun, no? Hindi ka naman po babansagan na bayani o hero kung gagamitin mo sa hindi maganda at maayos na paraan ng confidential funds. So kahit pondo naman po ng gobyerno. Hindi ko po alam kung meron ng confidential funds nung mga panahon na yun. Pero I doubt if papayag itong mga tunay na bayani at mga bayani para gamitin nyo.
3: Po Anali, Bondanyo Soberano ng Ulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Ulit-ulit tayo sa ating mga balita. Itinanggi ni Defense Counsel Attorney Michael Poa ang mga ulat na pinag-iisipan ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw sa tungkulin habang nagpapatuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay Attorney Poa, hindi nila pinag-uusapan ng Vice Presidente ang posibilidad na mag-resign. Bagamat isa umano ang nasabing hakbang sa mga option na matagal na nilang naikonsidera dati bilang mga abogado, walaan niyang plano si Vice President Duterte na magbitiw sa kanyang tungkulin sa ngayon. Sinabi pa ni Poa na palaging isinasalang-alang ni Duterte ang 32 milyong Pilipino na bumoto sa kanya. Anya, mahalaga ito sa mga desisyon ng Vice Presidente habang hinaharap niya ang impeachment proceedings. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Michael Poa.
5: I think I can answer that categorically. Hindi na yung pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so, she has always considered the 32 million people that voted for her.
4: Attorney Michael Poa, lumitaw sa ilang usapan, iyon hong pagbanggit ng ilang personalidad ni dating Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections na maaari pa rin na tumakbo ang Vice Presidente sa 2028 sakali man na ito ay magbitiw sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente. Depende sa magiging legal na epekto sa kanyang sitwasyon. Gayun man, maaari manong igiit ni Poa na walang plano ang Vice Presidente na magbitiw sa kasalukuyan at patuloy naman itong hinaharap pa yung impeachment trial dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kamo na tayo mga kabombo ng mga karagdagang report. Ang atin po mga update kaugnay dyan sa nalalapit ho na mga kaganapan at mga update na rin sa Bangsamoro region kaugnay ng parliamentary elections dyan sa BARM. At kabilang ho, Bombo Radio Philippines sa ilan lamang ho na inanyayahan ng Commission on Elections na maging bahagi ng pagtutok dito sa kaganapan na ito. At ang COMELEC ay kumpiyansa sa seguridad ng Bangsamoro Region kasabay ng pagdaraos ng parliamentary elections. May balita live mula dyan sa Bangsamoro Region, si Bombo Isa Cotoner.
6: Kumpiyansa ang Commission on Elections na magiging mapayapa, maayos at credible ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM September 14.

0: Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tuloy ang halalan at wala nang makakapigil dito. Isa lamang anyang naitalang election-related violence sa rehiyon at wala ring plano ang COMELEC na ilagay sa kanilang kontrol ang anumang lugar sa BARM. Tiniyak ni Garcia na kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon at mas bumuti na ang security condition sa rehiyon kumpara sa mga nakaraang halalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
1: This goes to show sa mga kababayan natin sa Bangsamoro. Number one, wala na pong hadlang ang halalan sa September 14. Number two, we are in full control of the situation. Ibig sabihin, kaya namin kayong protektahan, kaya namin i-guarantee ang inyong pagboto, at kaya natin na matapos ang eleksyon na ito ng maayos, malinis at katanggap-tanggap.
0: Kahapon ay dumalo rin doon nga sa final command conference ng Commission on Elections si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha, kung saan sinabi niya na maghihintay naman siya para nga doon sa resulta ng investigasyon ng Philippine National Police sa ambush sa kanyang convoy nitong nakaraang mga linggo lamang. Aminado si Makakuha na natakot siya sa insidente, ngunit ipinapaubayan na niya ito sa mga otoridad ang investigasyon. Sa ngayon, nakatuunan niya ang kanyang atensyon sa pagtitiyak na magiging maayos at mapayapa ang halalan sa September 14. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha.
2: Regarding the incident last Saturday, para hindi magiging problema ng taong bayan, I really assure na while the investigation is going on, wala man tayong pwedeng gawin, at saka even after the election, titingnan natin kung anong outcome ng investigation ng mga kapulisan natin at saka mga sundalo natin. So for the sake of peaceful, honest, and credible election, walang mangyayari na kung baga retaliation sa nangyayari. At saka in our Muslim character, until such time na kumplito ang information mo sa anong nangyayari, you don't have to act any retaliation.
3: Mula rito sa parang Maguindanao del Norte, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one region network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radyo, Bombo.
4: Bombo International News.
5: Umalo na sa hindi bababa sa 160 individual ang kumpirmadong nasawi, habang daan-daan pa rin ang nawawala matapos sa pag-auragasain ng Dambuhalang flash flood ang nayon sa Nepal at sa border nito sa Tibet. Ayon sa Ministry of Tourism ng Nepal, humigit kumulang 403 na mga turista, sa kung saan mahigit 300 dito ay mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa, at 28 tauhan ng pulisya ang kasalukuyang hindi pa mahanap. Samantala, inihayag naman ang mga otoridad sa China na 3 ang pumanaw, habang nasa 265 naman ang missing sa kabilang bahagi ng border sa Gyerong County sa Tibet, matapos maputol ang komunikasyon, kuryente at kalsada dahil sa matinding mudslide. Apektado rin na malawakang pinsala ang pambansang supply ng enerhiya sa Nepal, matapos masira ng baha ang humigit kumulang 430 megawatts ng kapasidad ng kuryente mula sa mga hydropower at solar facilities. Dahil sa matinding pinsala at taas ng tubig, nanawagan naman ang pagkakaisa si Nepal Prime Minister Bilandra Shah, habang humihingi rin ng saklolo at tulong sa mga kalapit bansa tulad ng India at China para sa gawaing paglipat at paghahanap sa mga nawawalang biktima. Naglunsad na ang Nepal Army at mga rescue teams mula sa iba't ibang sektor ng malawakang search and response operations gamit ang mga helicopter at specialized units upang matulungan ang mga residenteng naipit sa trahedya.
6: Ito tayo mo sa mga kabombo at mga ka-Star Nation sa iba pang malalaking balita. Ngayong umagang ito ay ihahatid namin ang isang exclusive interview kaugnay naman ng mga kaganapan pa rin sa impeachment trial ito hong nakalipas na araw para sa 19th na araw ho ng paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. At makakapiling sa pagkakataong ito ng atin pong reporter dyan sa impeachment court, ang Deputy Speaker na si Representative Paulo Ortega V ng Lalawigan ng La Union, nasa linya si Bombo Jai Rahanggayo. Bombo Jai, please come in.
7: Okay, mga Kabombot Star Nation, kasama natin ngayon dito sa Senado ng Pilipinas si Deputy Speaker Paulo Ortega V. Tatalakayin natin o pag-usapan natin yung nagpapatuloy pa rin ng impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama niyo po si Bombo Jai Rahanggayo. Unang-una, kagagaling lang natin doon sa Senate Impeachment Court. Sir, gusto namin mapakinggan no, ang inyong reaction doon sa naging statement ni Senator Judge Robin Hood Padilla. Was that necessary ba na iugnay niya din yung mga aliases ng mga bayani and then kumpara dito sa mga aliases din sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte?
8: Siguro he was driving at a certain point lang, pero sigurado naman po tayo itong mga ating mga hero, ating mga bayani, sigurado po ako hindi nag-misuse or gumamit po or nakatanggap po ng confidential funds yung mga yan.
7: Okay, punta na tayo ngayon sa nagpapatuloy na trial. Sa testimony po ni Ortonio, sinabi niya na si Vice President Sara Duterte at si dating Security Chief Colonel Raymond Lachica ang may alam kung paano ginastos ang confidential funds. Sa tingin po ninyo, gaano ito ka-significant, ka-importante sa issue ng accountability sa Article 1?
8: Well, sabi ko nga nung nakaraan, nagtuturoan po sila na kung maalala nyo, si Gina Acosta, sinabi niya ng head of office ang nag-order sa kanila. Ngayon naman, nung mga nakarang araw naman, si Lachica po ang sinasabi nilang may responsibilidad at nagpakalat at nag-ikot ng pera at namigay ng pera. Ngunit yun nga po, sabi ko parang nagtuturoan. Ngayon naman po ngayong ongoing na hearing, parang medyo selective po yung memory, no? So parang meron pong amnesia yung mga importanteng characters po nitong sa article na to.
7: Next, sinabi rin ng witness no na nauna ang request for confidential funds bago pa maihanda ang physical and financial plan. What does this tells us about the planning and preparation for the use of these funds, sir?
8: Well, total disregard of procedure at yan naman po kahit saan pong ahensya ng gobyerno, sa pinakamataas o sa barangay level, ganyan po ang ginagawa. Kasi pag wala ka pong pinasang plano, hindi po, wala pong magiging basehan para pondohan yung plano na yun. So paano mo may papatupad ng maigi? Doon lang po natin makikita na complete and total wala pong pagpapalaga sa proseso, sa kabatas, yung ginagawa nila.
7: Usap-usapin din ngayon kumakalat, no, Representative, na nauna pa yung pag-request ng funds kumpara dito sa pagpaplano. Ano kaya yung magiging implication nito, lalo na nakatutok nga dito yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Opo. Sige po, Representative.
8: Hindi po pwedeng mauna ang kalesa kaysa sa kabayo, kasi hindi po tatakbo yan. Baliktad po atakbo niyan, paatras. Kahit saan pong ahensya ng gobyerno, ulitin ko po, hindi po pwedeng hindi kompleto yung staff work, yung paperwork, kailangan po, naaayon po yan kasi dyan nga po nag-umpisa yung problema. Mula po sa pag-request hanggang pag-liquidate, hanggang po ngayon umabot na sa impeachment, maling-mali po yung proseso at nalabag nila yung proseso. Kaya ganyan po, parang nagka-leche-leche na yung proseso, pati paggamit po ng pera, pati pag-utilize po ng pondo, mukhang sariling discarte na lang lahat ang nangyayari dito.
7: Din nagkaring hostile witness itong si Ortonio. Opo. Sa tingin ninyo, Representative, nakakatulong ba? Kumusta yung performance niya ngayon dito sa court?
8: Well, ibang sagot niya sa defense, iba rin ang sagot niya sa prosecutors, iba rin ang sagot niya sa mga senator judges. Ngunit ang consistent po sa kanya, lagi niyang sinasabi, based po sa papeles, based po sa alam niya, based po sa ano. So medyo nakakasagot naman po siya, pero hindi pa rin po sumasagot ng diretso. Sabi ko nga, parang nagkaka-amnesia siya. Pero kita naman po natin na matalino itong tao na to. Alam niya yung ginagawa niya, saka antagal na po niya sa ganyang trabaho. Imposibleng hindi niya pakabisado yung proseso or kung anumang sistema ang ginagawa nila.
7: May admission si Ortonio na naglabas siya ng sariling 150,000 pesos para nga i-cover yung excess expenses dahil hindi agad na-reimburse. Ano ang sinasabi nito tungkol sa internal system ng Office of the Vice President sa pag-account at pag-liquidate ng confidential funds, Representative?
8: Well, kung yan ang isa sa I'm sure baka hindi lang first time yan. Baka may mga instances na naglabas. Hindi po magandang klase po ng accounting yan kasi kahit nga po piso, pag nag-abono ka o nagbawas ka, malaking problema po yun kasi hindi magbabalanse yung mga accounts mo. No? Paano na lang yan? Napaka-casual, napaka-relax. Parang petty cash lang po. Parang sarili pong pera nila yung pinapaikot nila. So, dapat i-explain siguro niya kung nabayaran ba siya ng 150, saan napunta yung 150, saan ginamit. So, marami rin po siyang kailangan sagutin sa part na yun.
7: Ngayong defense na no, yung nagsasailalim sa cross-examination dito kay Ortonio, ano kaya yung dapat nilang tutukan dito, representative? Yung personal knowledge ba niya? Yung documentary trail? O kung sino talaga yung may ultimate responsibility sa paggamit dito ng funds?
8: Well, klaro naman yung responsibilidad nila. No? Lahat sila interconnected. May responsibilidad po sila mula sa head of office hanggang sa kanila ng mga designated dyan. Hindi po nila pwedeng ihiwalay yun. Unang-una, pangalawa, hindi rin po nilang pwedeng paghiwalayin yung OVP sa DepEd kasi naalala ko nga po yung quote nung kaibigan natin na si Congressman Benny Abante. May kaliwang kamay ka, may kanang kamay ka, pero ang utak mo isa lang. So, dapat i-detalye nila yun, dapat i-explain nila yun. Pero kung palihis pa rin silang sumasagot, lalong mapapalabas po yung mga irregularities sa kapag disregard nila sa proseso. So, Ako naman po, sa aking simpleng pananaw, nag-request ka, ikaw ang head of office, nag-authorize ka, dapat may trace po lahat yan at dapat na-liquidate po ng tamang yan. Hindi po umabot sa ganito na napakalaki na po ng problema at napakalaking question na po kung saan ginamit yung mga limpak-limpak na salaping yan.
7: Balikan natin, Representative, yung nangyari kanina bago yung ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero sa mga nakalipas na linggo. No, usap-usapin din yung post nito ni Attorney Ligutan on the conduct of the trial. Nag-counter manifestation siya kanina si Attorney Ligutan tungkol sa kanyang post on misleading questions habang nag-warning naman itong si Presiding Officer Chiz Escudero tungkol sa Rule 18. Sa tingin ninyo, Representative, kailangan na bang maging mas maigpit ang impeachment court sa public statement ng mga council, actually sa dalawang panig dito?
8: Well, ako sa pananaw ko, mukhang naghigpit naman po talaga with the ruling of the presiding officer. Pero ang alam ko, hindi ito absolute kasi ang pwede mong i-discuss yung mga nangyari na o na-state na na facts during the hearings. No? Kasi hindi mo na siya makikakaila. Nasa record na siya, nasa social media na, na-report na po siya ng media. So, kailangan lang po siguro na may magklaro doon para at least kung hindi natin maiwasan o kailangan kausapin itong mga prosecutor, wala po silang malabag at naaayo naman po sa sub judice rule.
7: Sinabi ni Escudero na ang isang judge ay hindi lang dapat impartial at dapat appear to be impartial. Sa tingin ninyo, may concern ba ngayon sa public perception of neutrality ng senator judges, lalo na habang umiinit yung exchanges, yung palitan dito sa trial?
8: Well, dapat po talaga impartial kasi judge ka eh, 'di ba? Para makamit mo ang tunay na hustisya, dapat yung hurado ay wala pong kinikilingan, no? Pero may mga obserbasyon naman po, nakikita rin po ng ating taong bayan. Nanonood naman po ang taong bayan at sabi ko nga po, may mga hindi tayo maiiwasan na sitwasyon, pero sana po mas manaig po yung respeto dun sa batas, manaig po yung respeto sa rules at manaig po yung respeto ng mga kurado sa both sides po.
7: Nais namin malaman, Representative, after the commission and audit testimonies and now itong Office of the Vice President insider like si Ortonio, ano yung masasabi ninyo yung pinaka-established na ng prosecution pagdating dito sa usapin ng Article 1?
8: Well, they are all accountable. Si Ortonio, si Gina Acosta, Head of Office, Office of the Vice President, si VP Sara, kaya nga upo umabot sa ganito. Kasi nga po, yung Joint Circular 2015 is designed to makita po para ma-detect po yung mga red flags na ganyan. At syempre, naka-klarong-klaro naman po doon na ang Head of Office ang gabay, ang Head of Office ang nag-i-instruct, ang Head of Office ang nakapirma. Sila po ang nagpapagulong ng lahat yan. So, malaking responsibilidad po na siguraduhin nila na napunta sa tama, nasunod yung proseso, at of course, maliquidate po itong mga ginastos na ito.
7: Nasin namin malaman, Representative, may mga aasahan pa ba na mga aliases, mga pangalan na maisisiwalat dito?
8: Nako, kung higit 200 po yung mga aliases saka mga pangalan po, meron at meron po yan, no?
7: Oh.
8: Para naman po sa mga susunod na mangyayari sa ating trial, pag-uusapan po at syempre po may mga bagay na hindi pa po pwedeng sabihin kung sino po yung mga ipipresenta at mga susunod po na ating witnesses po dito sa ating hearing.
7: Sa kabuuan ng Article 1, do you think the trial is now moving toward answering the central question of accountability or sa tingin niyo marami pa rin procedural issues na kailangang malampasan bago talaga mapunta dito sa core of the allegations?
8: Well, actually, ang main po na sentro nito is yung procedural issues po. Wala pong procedure na nasunod. Kumbaga, sariling sistema nila, pinapairal nila dito. At bakit? Siguro, hindi po nila inakala na sila po ay mapa-flag ng COA, sila po ay sisinglin ng COA, sila po ay aabot dito sa impeachment trial, at tingin po siguro nila, hindi po sila papanagutin ng taong bayan sa malimpong paggamit ng pondo.
7: Lastly, Representative, ano naman yung aasahan natin sa magiging susunod na witness matapos dito kay Ortonio?
8: Pag-uusapan pa po kung sino ang susunod na ipipresenta. Ngunit marami na pong natanong kahapon na sa ating lead, si Congresswoman Jinky. At ang sabi naman ni Kong Jinky, kung ano po yung pag-uusapan at mapagdidesisyonan ng grupo ng prosecutors, yun po ang masusunod.
7: Okay, mga kabombots Ternation, si Deputy Speaker Paulo Ortega V. Thank you, sir.
8: Thank you.
6: Maraming salamat at tuloy tayo sa ating mga balita. Tugunan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ulat ng ating mga himpilan. Bago po ng mga opisyal na wala raw kaalaman sa pananalapi sa mga sensitibong posisyon sa gobyerno ay nakakabahala ayon ho yan sa isang law expert. May naging panayamang Bombo Radio Iloilo.
9: Tinuturing ng isang law expert na nakababahala na ang inilalagay sa mga mahalagang posisyon sa pamahalaan ay walang background sa pananalapi. Ito'y matapos mabunyag ang kawalan ng sapat na kwalifikasyon ng humawak sa milyon-milyong kontrobersyal na pondo ng Office of the Vice President o OVP. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kay Attorney Noel Palomado, dating legal officer ng Commission on Audit at former auditor ng United Nations, sinabi nito na lubhang mapanganib kapag ang mga special disbursing officer o accountable officer ay walang tamang pagsasanay sa paghawak ng milyong halaga ng pera ng taong bayan. Ito ay kasunod ang pag-amin ng dating OVP special disbursing officer na si Gina Acosta na sa isang unlicensed graduate ng Customs Administration at walang formal na background sa accounting o batas. Ayon kay Palomado, ang isang SDO ang paunahing may pananagutan sa batas para sa bawat sentimo ng gobyerno na ipinagkakatiwala sa kanila. Lalong naging maugong ang iso dahil sa mga sumusunod na detalye mula sa audit ng pamahalaan, kabilang ang 612.5 million pesos na kabuuang halaga ng pondo kung saan naging accountable officer si Acosta at 125 million pesos na halagang naubos at nagasta sa loob lamang ng 11 araw noong huling bahagi ng 2022.
10: Gina Acosta, she is the accountable officer, no? The one banded, and she was trained, no, to handle these funds, no? Now it's becoming clear now that there is really a responsibility, there is a liability with all the evidences presented by the prosecution. It points down on who is responsible for this, who is accountable for this mess, no? Saan napunta yung pera?
9: Si Attorney Noel Palomado. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
7: Ang pagiging testigo naman ni Colonel Lachica sa impeachment trial, kinakailangan yan ayon sa isang abogado. Kuha tayo sa nakapanayam ng Bombo Radyo Cebu.
11: Kinakailangang iharap ng prosecution panel si Colonel Raymond Lachica bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang binigang diin ni Attorney Ramesses Victorious Gatchalian Villagonzalo, isang ICC-accredited lawyer. Ayon kay Villagonzalo, ang mga nakarang pagtatanong sa iba pang mga saksi ay nagsiwalat na ang pondo ay umano'y napunta kay Colonel Lachica, ngunit ang mga kritikal na tanong tungkol dito ay nanatiling walang sagot at hindi pa lubos na nasasagot. Ipiniliwanag ni Villa Gonzalo na si La Chica ay hindi opisyal na empleyado ng Office of the Vice President ni hindi rin ito kinilala bilang disbursing o accountable officer at sa halip isa siyang security officer mula sa Armed Forces of the Philippines na nakatalaga lamang sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Dahil dito, mahalagang matukoy kung totoong natanggap nito ang pondo mula kay Gina Acosta at kung paano ito ginastos o saan ito napunta. Dagdag pa ng abogado na kahit may kabigatan ang mga naunang pahayag at admisyon ng ibang testigo, kulang pa rin ang ebidensya para sa particular na articles of impeachment kung hindi mismo si Colonel La Chica ang tatanungin. Dahil si La Chica ay tinuturing na mahalagang bahagi ng usapin, nararapat lamang na ipatawag ito ng prosecution kahit bilang isang hostile witness upang mabigang linaw ang mga natitirang duda ng publiko at ng lupon.
12: Ang nangangailangan na i-present si Colonel La Chica ay ang side ng prosecution kasi lumalabas sa pagtatanong nila sa mga testigo na ang pera ay napunta talaga kay Colonel La Chica na hindi naman empleyado ng Office of the Vice President. Ngayon, kung hindi maipipresenta si Colonel La Chica, hanging issue yan. Hindi pa masagot yan kung natanggap ba talaga ni Colonel La Chica yung pera. Kung natanggap man, paano ginastos?
11: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
13: Bombo Sports News!
6: Mga kabombo at mga consternation, muling nagpakitang gilas at galing ang kababayan natin na isang Filipino-American tennis player na si Andre Ilagan matapos na maitala ang panalo laban sa American player na si Tristan Boyer sa score na 6-4, 3-6, 6-4 sa opening match ng US Open qualifying nitong Martes dun sa New York. Pasok sa qualifying tournament dyan sa pamamagitan ng wild card at kabilang ang 25-anyos na dating University of Hawaii standout sa 128 na mga manlalaro na nag-aagawan sa 16 na puesto sa men's singles main draw. Mabilis na nakuha ng Hawaii native at anak ng migranteng Pilipino ang unang set bago naman bawiin ng kalaban ang ikalawang set. Ngunit pinalawig pa nito ang kanyang dominasyon upang tapusin ang laban sa ikatlong set. Nakatakda niya makatunggali sa susunod na round ang number 3 seed sa qualifying na si Hugo Gaston. Wala naman sa France kung saan ay ang mananalo ay magagiging abansin na ho sa huling round ng qualifying sa araw na ito. Kailangan lamang na manalo ni Ilagan sa kabuang tatlong qualifying matches upang opisyal na makatuntong doon sa prestigyosong US Open main draw na magsisimula naman ngayong linggo 30 ho, ng Agosto. Bago ang kanyang magandang simula sa US Open ay nakapagdala na ito si Ilagan ng kahangahangan na tagumpay bilang Big West Player of the Year noon po yung kolehiyo na kanyang paglalaro at nakapasok naman sa magkakasunod na finals at yan ay sa ITF at ATP Challenger Circuit. Yan pa rin sa malalaking kaganapan sa tennis world.
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking.
6: Para sa mga nag-aabang sa ating foreign exchange update, ang batayan ng ating data ay mula sa pagsasara ng galakalan kahapon ng hapon. Mamaya naman, alas 9 ng umaga, ang resumption ng trading. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo ng 61 pesos and 65 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 87 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 63 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 44 centavos. Ang Euro ngayon ay 72 pesos and 5 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Maaaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi ng Visayas Region, nariyan ang ating mga himpilan. Unahin natin sa probinsya ng Iloilo, area ng Bombo Radio at Star FM Iloilo. Kung kayo ay nasa Negros Island, Bomb Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bomb Radio at Star FM Cebu. Abang sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bomb Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa area naman ng Aklan, Bomb Radio Calibo. At sa Eastern Visayas, Bomb Radio Tacloban.
7: Bago tayo magtapos mga kabombo Nation narito, sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities.